무조 인간 좀에 괜히 잡으시래. 냉게 비견은 조 소무지위래자 소차 쇼하다 쇼위래 나조 인제 램딩고 탑는 집이 소잡아다 르냉급이 네발라 토바 르냉급이 쇼하다 르시 소차 인다가 빠빠 쇼바다 샤스바 지리 르냉급이 르냉 한국 Dengi sonda, mudroba sonja, lanuga gurhuna. Dengi sonu, nengu bi mada. Nengu ni hivi, shuwa da. Nengu ni hivi, socha yindaga rei, dengi sheba da. Shiren gu bandrawi, neba tona, dengi sheba. Juji gani mishiba, ca drabu zaba da. Lobudu hivi, neba shuna, dengi sheba jeyi. Mudroba zonu, gangdodo rinejan junjuru jubi, sasha ni socha maseba da. Rinejan junjur jubi sacha ne socha ju baba mushiwa, xa sawa su mzeba. Rinejan junjur jubi sacha ne sa digi socha da digi tunzi che ne yu yi na mruwa jire. Sanga namba, xa la mne goji neda ngashi kukurshu jing. Dambo, michu neji neda ganda yabi kukurshu jing. Michu langji ji nela chi ma saaji duji gangwa yin ming jenzong gawa dang. Yang na, tuyungi meton jinzo sheba. Tribi guangdo, mishi tsamardo juhin, nrumbu chungchung ka kanwa tang. Yin ya, ya hin trangba tang, chuse tang, na jinba juyar. Michu ne, changja shou na, megla dochi hin, nrunchi mabiu chaba tang. Begini jo na, nrunchi gabiu gang hin, megna do njar hin, ya la suzir chungwa tang, chachang michu saba tang, michu nja juyar. Nyinba, Mene kansa la neta kanta yose na. Mene kansa na zo mek kanshin zubla ca wata. Lagbarto longda sibu muze ba. Marishin ca la nyema chasar tamoto bata. Juyendo mek nandu chumi kengju yola. Mek nandu doja kanwa tabur se wata. Goruyu koshin nawa wawa. Mishi mabu juje jangba. Chiba le chona ca hin jangba da. Kado mabiru la sebo tonga. Chaadu juna, mekhindu zexin, rikmu zebata, meda nima da mutoba. Yinya, yaxi zhangla mekin zhibu, shusu da, rarechiwa jiji nida tunjir. Somba, mene rarechi nida ja gurkhuna. Mene rarechi tangbu sali musalda, rengi tarangu ngubu chungchungdu suni mutongwada. Nyewe ngubu la zirni dina, yakbu tongya, gongjogdu bi chontang chawa yinla. Tengu iye nyereng lu masa wata, mingdui to rare trahi tabun jo wata. Yin yang drambu wu tong zuku yu wa shibi na wa shiju. Chiba li chiba nu, lu dan drami, ma shi dro ta tong wata. Rije mei ka batar, mei masa wa tong wata. Jamu keti lungwar chiba yinla, sulung nagbi lanle keba. Shala shao, suchung tabi shiba ta, shanze rare tabu. Mala mbuto tenpa tanga, ngo naaje mikba tupi nawa chawayi. Yiba, mene ngoreje neta na, mene ngore gongri taba chaba tanga, nyuru saba tanga, tupi dhiba. Chucha cho nyin reyde, naksa drawa, jami chanda nyabi nasa unwa tanga, lungre tanga, nyami choyje chene upi mekdan drawayi. Senga namba, xiala mintinga je nzeja chui kur shujiyi. Mee tiinpa hajaan zaza che gure. Kati mee tiinta ta, mee tiinpi tuichwa yangda meba ta. Zato ngi dekha lungtu mee na, mee ni mutho pa maze, tato neba zongi. Xiaan la chi juntung ka nungru jeje mee tiinta nga xe kukurshu jayi. Tangbo sinti sumbi ji mee tongo. Mee tiinja sashi ike tendo, ni chakla ten song, si chunghundu tongo xe chiyo na, di nangduan na, Chuchu jeje changso, min tengri tonggu ba taan. Si jing hundu tingba di, sama mazo kongka chuchu jeg taan. Yana sama suji ju chuchu niji jizo tonggu bi doyin. Si ji jizo tinggu xii chiyo na, sama suji ju chuchu shekanggu ji min tonggu re. Nyingba, mar nyani tinggu. Nyani min tong na, min zi di mikta nguni janyi chewa mazi. Mini la hukjin te ba taan. Mekta la putok te ni, mekta nguwa so, nyinti lungwa ta, luja langba. Sabche na mekta nguwa so, nweba shasibi, larashu na, zuburundu ba ta, yang na, ya lang ni, thong na, yabuyore.

Somba, mien gambo mi jime. Mien lali mien tongka, chut mong tongwa mien kona gami shiba di na haja nyan kachi wa xinyi. Mien gami shi na shu jie ni mipa nipa ta, shu jie xe ni chut mongbo xe ki mien zi shuwa rongan shi ma to na, mien zi la kukbi nang to diwa jing tong ju si ji yore. Yeba, chut yi yur nju ji jine tongko. Mien lali mien ri tong na shibi mipa toba to ni, Mīrī tī shēmār zōwā tā, yāng nā chū yī nā tō yūr jū jī, yē nī shībā lī chū yō. Tētār shī nā, mī nī tuay mō tō bā mā sī, tā tō mī nī jī xū shū tē sī. Ngā bā, gōng chū khu nā tā, jā kū sū jū mī tōng jū yō mā rī. Wā jā tā, sī kū, jā kū tōng jā, sī jā sū, gōng chū nā sū lā tī nī, mī tō nā, mī nī lā xū jī tē sī bā mā sī. Tā nā, nē yīn dā jū wī, nyāng kā chēmbō sū sī. Yang tabi mi dintan na chukku zhunjan ju thongko ba diin. Chukba, mi ju dhumbur ka dhini dungwa. Lo mi su ngachi degi rechi minzi di ma mangbo shi ka dhini dungye. Dedar shi na shu jini minzi la bazu tesiba ma zi minzi ju ngon jo labu yo. Shu yin shi ni mi ju thongce la chunzi muto bi mi ni mutan ba da yang na mi thongce mawa li yoshun tesi. Dimba, mi mambu nyandu sini tongje ya mari. Mi mambu nyandu sini tong na, minzi mambi pinzi la xukjin teba ta, ta na nyingka zongi re. Pe na, zhungu mi tonggyo to, gyunen gubi minzi sa, ya na, leta shobar gubi mi tong na, zhungu she mato. Tewi, mi mambu nyandu tonggo se, nyingba to mienba la gandru xuk re. Jeba, mi tongji chu mambu tongji me. Mi tongga chu mambu tong na, posi langba ta, mi xio ni liu ting to du lin xe pa ma pin. Si tang ni xe na, mi tong ka chu zhun jang po pa gang zang tong na chu. Lo mi su nga chi degu zhe je, mi tong ji gama nga yin nang to chu mang tong na ya bu ya ra. Gu ba, mi tong ji de ma ta ngu shi xe ju ya ma ra. Mi tong ji si tang ka chu su xe ka ni, chu su ge gu nang to liu ting to mi zhe zhe nu pa tuen ji yo bi, de ma ta ngu shi xe na, mi zhe nu pa la nu xun te gu ya ra. Juba, min tongka gandwa da samasa jime. Min tongka lungzu mibi zantong di na, min zi ju nipa tuan matoba mazi, sabchi na cesula nyingka zosi. Pe na, chahi jubi min zi da, nyingzi gubi min ji tongka ca mangwi sirik su lanzai guba dang, ngwa mi tongji chanra di ni tongjo ya mare. Saka nama, xian la tribi dojin hiba de ganyi bi gor xiu jing. Tribi dojin hiba na, neja dama ma yuwa, nuri so, Nirom baati, chiba zi chani, rengi kherji bi nejire. Nedi poe me rila nubi seda. Shunla, minlu ke seja dama ma yuwa gangronda. Beke chanchi, lungsi chusirji chiba da, chibozi zanlam. Chimba zanlam la, chiku jinda, chiku su. Do la, chudri chaba dar, rengi gumbur njewa la, chibi dojin xe sewaan. Neda la dojin di nyoji chiba da, chibu zi zanlandu nibi da la du ngama da, bama, suma somdu i chula, du ngami da na niki kiong ya wanyi. Yina ya, subi yin doi na wa da, zuzir langba, lagwar du suba beba da, dunja zewa. Diwu di chibu da chibi zanlandu xorni, gana di da na chibi nyinse ne danda la. Chiding la nina, zezo yoba, gangar subi yin mu de wa da, Tsawa jeba jiri. Dwi dami da la mek sebo jeba da yinba loba jichin jindu gacha jiwa. Chayi da sobi milong zizo kiwa jiji neda tunju yore. Pime dabu la chibar do nying mide wa da yigan ga ba da si seba zanji duwa jebi nangwa da lihe nyamba xiandu ja ngu la gamba. Kam mide wa gangar dojin chiri songwa da Chiba nyingse jibi wange, chiba chiri suni, lagbi rekto baan yu. Dui tamar gongsa je nedali, ye gangar lupo sanro kimbo langba ta, sui dodo zo muto bi nazo yu ba. Chiku nando do mawa, chiba kiwi jingja, chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali kiwa ta, chundu mamog jawa, chiba nyingse jiba, cawa chiri jiba. Ta na nato jingja chishi nyingse yanjongsi. Dedabu la xiaqiu xiaqi li ta yin ma tong la. Nebi, qinse zhe zanlan na gani, chi zhi xiu wei lam qe ba ta. Di wang ge, chi ba qe ren zhu wa ta,
tiza sosro naso rangi je jibi ne chachin do june xia jue xi jang pinba chungwa ta jue gawa ma zi minga juli nyo ji tine tsirab li ne yin xi sungwa tar jue gawa yo dewe ne ji kanya hungu gar chewe jibi do jen je ne na nyo ji da xiasa chewa sashiru tenpa maandrabi nende lungu yobi tena mena ju jundo mungrobi seda shuna nomda sashiru changda buraso la zamba ta duidato minkalan suni minjoshi ju gechimui senga namba xiala chashituwe neje ngungu ki juhi kaji kujin mena ju sowe chachin leso suma da duini chashituwe neba mangdun juji yoba ta chashituwe ne deli jimbi lecha showa da nyingne ge rei kimi nubba shuwi ne su mangbun zhungu yubi deli chibi neje cisu la cewa shibi chashi tuwi ne ngungu sheji na hajang kage jimbui rwa kanshi yin ya tama shiga na chuli duta meba na su din gunzu chunin yi wanja ziji nubba sanji mochaba dini tui maniba shiga na chun zhungji li rehi dutubi gajan zhungu yudab shenru namje sashi rinda zhe guga de ngenpar to danzi xa gu. De la, dunye ji nan zhe mei lun khan leta sengi jin zo nerey da ta rindu dunji di dunye zhe xa ya zowa yin ba da. Munzhong wa shibi zowa na ne gang yi di hungu ge rikba li man chi la. De li cha hungu ge talang zowa na si shu nyi yin bi hungu ge talang zowa ngu zhe xa jin. Dangbo, se zhi shu zhe la donan xe gu. Geng ni tsumi siyeche nisho jo kurhye na siyeche toa ja chewa ta ya na toa tu chewa mishepa siso rinpar sawa ta munchobi si ta dumi ka siso mati na ya boyore pi na sireg munchoba suji shukba ta kukba jubi luden ka lungkhan chokni chashi la shukchin tebi kaso chashi tonjir jindu sunwe leta dowa ta chazanga pa suzu nen chokngenbi jindu iza shijide gejimoyi Nini doa da changra ki nyesho la donan she kore. Chang da doa mudiba maze, kazi sire ja sa jume. Chang mambo di na, chanyi nyayu danyan je mani ba tang, begi pewa suja, longcha ke zanga ni, nyingcha da, lecha ke jowa hindu su ni, tama luden ke chaza yung ke jowa melekba chabi, nyang da, kimba, kima suja nipa je hindu jowa tang, deli, leta ka jiwa hindu sungwi yushe nyamba ta nramba yuwa suje neren jiwa ta changi nipa cawi rangye li chaji jenjo ta deli hingza ta chinza leta suje kubu jiwi chatuwa ta leta duwa suja nyongsibi deli donan shi jike jimboi duwa yang deli mandiba lobo ngosu duje chapa su dukung la chukba nangyi yinba ta Di luwi nubwa shukjin tenpa mazi lu tenka chaza yang sanju li nyingcha jiwa ji yindu suwi nyingzir da chaza ngabi nereksu nasu shibi derek di na nubwa chenpo yore. Son ni gongchi mambu tongju yomari. Gongchi lan na mawa da gyudin ji oma da tongja kofi la soba yoba da deda ka zhucha yang ca da gara ci ya su zinju nasu ka zhubi Dere chaar kumbi nipa yo la, chaza kimbi nipa yo yo bi, derek tenpar yiza shegu re. Nipa shunan tinsu la donan shegu, deyan kengni junshu la donan shegu. Senduk chewa ta senshuk mutinpa, senku chewa, kongro langpa suoja, chashi torun rubi juchin zoo yinbi, duidara semu ngaso jaba ta, nyangye chewa, mawa mawa, njayishin traba, kangar chewa suoja le pangni, trosen kuwa shegu. Chimada li ru bado, sanzu muti bada, yang na ngawa shunga, pinji zi sanxi la nini, sindi ba pe da, cengjian zi gu ni ngawa sita zi gu ba li, de li du di, ka zi cik zi si zi, sen kang chu ni, ta xie jian tong zu si. Zi jun do, zubu zundar si na, lun kang jian yang tong zu wa da, lu zong zi, pe ta su zi, ci ma rung zu wi, ci di zi ngu shun la di ni, zubu zundar shi na nirin hungu homni detang la pintu jimbu yore. Nyi ni duju gu shunan la donan shegu. Du yi li gunga chashi torun ruwa ngunsa yin la nyi ri xiubi chutsu chukba ni chutsu jeba ta shudu chutsu ngaba ni jebi bar chashi tuwi duka yin ba ta. Ya ki chaduk chiwi duso ya
查些切图为

0: 마타 시조 주임의 시괴비 산디 동화디 준낭 더머지와 시괴 시비고인 생겨보나바 텐디 레진낭 자디 시비 낭된 최상 동사송 레진디 점진 긴코와 라바 딘진당 레진 조숑와 야말 하모당 로잔 히럽인 향라 칸킬룬티지 자디 시비 레진 힌다 신소 다야모
1: ngala ngarang ke bi thap ja lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie dun ji na ngan ji li chi ja ling gi zhe la wen gi yang zhe
0: sing en zhe bu nan ba gun kan zong Tata qi qi singgo cu bi le cin de ne, bai jiong long ting yin ting le gong, kam ke long ting jia, nga dang ngi ju bi xu lam xie bi le cin re. Dering ke le cin na ding yu xie bi gong zhen ne, bai jiong na qiu zhong jie, ban guan zong, xia qiong xiang, ra kan nu mi xiong jiu ni ting mo na, nang ka la yin. Xia lu yin dong dun lor, ban guan zong xia qiong zhong del, ra kan nu mi qi li nian li kong, ngui su nian gu cong ni da bar. Long o jiu dun la song xin. Di xin bi long o jiu dun la xie mu re dang zhen su re xie du. Shu ji nang ka la la ga xiong zhe mi cong nang do ma yong ge yue. Wan jiang, gong ren dang dang si yong ge yang da bi wu zhi dang mang zu cu sam jie mo che bi jia xiao wo. Da da nyam li kang ge li guo ka de la ngang zhu yin yue la. Yong bop jiang lo re yin pa di. Mang pian jie xia jia di nguan jiu dang xia jia di gong pian zhu yin yue. 书记南卡拉吉三伯乡中达进州归呢走我们来他里边我们那规律里部行写规矩呢卡在规度家转达西音吧写几月大家娘里看个里过小勇你里部也把当你兄哥们那规律写当讲也里写几月比找我们用家写他爹了明天兄弟下压用养出几把的用意也把是爹人 Pyojong Longchin Nyingchin Likong Kamki Longchin Jia Nga Dang Ngi Ju Bi Xiu Lam Xiebi Le Chin Nang Pyojong Na Chio Chong Jia Le Ban Guan Zong Xia Chong Xiang Rab Ka Numi Xiong Jio Ni Chin Ma Na Nam Ka La Ding Yu Xie De Kong Dang Kong Ke Di Cha Po Si Pai Yul Jia Pel Ji Dang Jio Do Go Ni Ka Da Xie Yin Yue
3: Xiu Di La Ga Nga Yu Di Xiu Ye Chan Ji Ni Ru Xiu Yu Nga Chi 我这星期给刚刚的 number 叫我写给。

0: si so tsuk son de te ri zi ran ya ya ka tsuk sun tsad di on tsuk chim dan la ka ni te di on ta tsuk tsuk ne ge ka bu tsuk ka so te ya li de sa ju de tsuk be son chi go sa tsu so de ni ne tsuk ran ni ge da po zam le ga le ma ten sen ta ten ren ge fa ka li ong gi ma wa ya na ya nge me nga ru ge le ga li si ge la sa te ka ra son na te tsuk yo so di ge tsuk ya ma so ga ji ro wa ji ro de di yorza yorwa shazaji tani janjaji tsu gomji nong kutu pa tani shona tsu ori
1: gyutu meri gomji
0: rwa ri gyuta meri gomji ta nga tanda tsu ya tsu gange meri shi tuksi tsu manso kakari rwa nga rigo samno nang tarangka tsa tsu ali li shi chondra tsu xia zo shi xing zo shi ten nam yun tsu xing zon tan tanda tsu nyo shi tsu yang prata tsu nge te legyo ma yang kuzo yorwa yorwa tsu tanda shi tsu te ko gomji ten xia so nge ma nga rigo lega tata nga rigo samno nang nuk shi zo nge kim tsang tsuwa tsu kipo tsu kisam jirwa tsu nga gantra kim tsang tsu nge gantro ma yena nga rigo samno nang tsu nga tsu puk sam tsu choshe ga yang tsu tar kang zogo na samno nang tsu ga shu zogo mar tsu nimo nying kang tsu lega rwa tsu mo tsu tsu tukpa che ka li tsu tsu tambo nipa tsu tsu mo yer ka le di tanda nang tsu zhong xio shi yang nga men shen zhong shen nang xie zangbo yo ma ta zho zho zho yo ma ta tereng ke zang uksu ge yang ti jivan chor zho zho zho su zang zha ta duwa ta te yung di yang chong zho nang an tangbo xer jian zho ta se kuzo ge kan ma jia wang zho re da ta te zeng na zang zha xer zhong yin ni na ta tabi zang ma zho tsar di tsa so la mang chok me pe ta ta to mang chok tuk chi kong hi ya po sha ya ta su e ki ki po ngi ro kim zang tuk chi su ta ta nga chi ni ten ta nga ru gili da yin ba da
2: Shou di la ganga yu du, shou ye chan jin ni ro shou yu. Nga chu, mu zhe sen ki ganga li nambar jia wa xie gui.

0: ji ga zhen di ja da ren mo xiu lan ban di
1: zhou nam cuo da da qie ji xin gu zu bi lin qin di na bi jiong long qin yin qin li kong kan ge long qin jie qin lu ge zhen lin qin shi nga lin qin di zu xiong wan da zhen yi di ren ge lin qin na xiao ba zui ba dong ba de qiu du na pin ba gang yu mi guo da yuan ren zu bu de na ni la nu ba qin bu yu xi bi guo ro zano nya za xi ga duo nang xi gu ba gang da gang yu mi guo ro ngan cui ge la wei gong xi ngi ban da da ba na le xi bi guo so zhe di xi yue xian la xi ji nan de nan xin shuo

조남초 향라 잔노 녀차시가 도낭시급아 강당 강유미 고신쇼 잔노나 준텐 초이츠 메도무 종위 뇌부히 잔노 녀차 룬퇴마쇼나 응원주니 점앙인보 카와다 체제 조완조와 디위 미즈기 데탕라 뇌바 차킨소게 원앙안추 잔노 녀차시가 니된 간다라 도낭시귀지시나 게 Lūnē lā tōnā xī gui, zānō lū xī jī nū kī yā xī nā, zāmē rī dāng gāyū jī nū, tūndō nūm bī xī bōn sō yī, jī dāng dāng gā kī rī, xī sā nā sā jī xī bōn sō nā, zānō lū jī mī. Nī, nyā cā xī bī kū yū lā tōnā xī gui, zānō rī nyā cā xī gā, gā xī kī lā sī chū kū tūn yō gui, zānō lūnē lā nī wē mō pō bā xī gba dāng, cā wā kī sā rā dī wī ngyō jī mī. Sōn. No lunye jia zang zhe du nan xie gu. No lunye nan du qiu dang wei bu yin men zu wa xie gu ba dang. Nga, ya xue xiong na no lu si no qi qi ka zin bu gu ba dang. No ko xue xi ri yi ka jue dang bu jie jiro du nan xie gu. Din zha xi na no da ka lung ri tu xi bi go ga nyung de xin ni. No yang jiu qi ngu wun jiu yi ni cu ngun gu xi tu. Zhou nam cu. Gong se ba di na zhe no nye ta xi zhou nam cu. Gong seba di na zano nya ta xe ga do nang xe gu ba gang dang gang yu me go xe. Xiang lang an zui ge la wi gong xing yin ban da da bang na le xe ba di sun cho. Ge, xiu zi ma sa wa. Xiu zi ma zi na po wa dang ju ma la nu ba kin bu yu bi ka li ka wa dang po wa ma di wa ngo na wa ma si da dung. Chi do kya di ge la bu yu. Ni, ko ba tong ba la ju kya lu ba. Kasi sama kaya masi para jukya lu na ni yu hiu kiru xin ni ni ka kubo ge zhung zhuwa tang. Kienpi dama yinje jin nu ba hien dung zhuwi gi labo yu. Se, ni ka so ma chuwa. Ni ka so ma chuna so rui lawa.

Batang, Sonyi ni cha tenpa ma si. Tadong so put di la. Ge la po yu. Ye, ni ka dong mu chua. Dong ka shu zi ta ta.

jine rage jia du po bi nian ka hian de qi. Zhou, zha zi ji jia ga bu tong wa, jia lo re yin ding yue bi. De zha ge ning ku dang zhi qi, mi lü bu le nü zi cai jin su si bi, me di wi, ge la bu yue. Zhou nam cuo, de tang cu yi chui jie, zin xia ge di ga yi mi gu xin shu. Dang bu, xiu ba la ma ta ta ma tian ju mi. Tama dowi lo yu la sachu lang di kobi nang ga yanyi ting ju ra xinbui ba gu jin su yi. Di na wu dong ga wa tang gu yu ko wa lu bu ro hiu mi ba kya ji yu. Min ba, zhe ba dong ba ra woma tong ju mi. Zhe ba dong ba ra woma tong na womi nang ga zhe gara po wa nyu ko ma xiong wa ra ju mi nang zhu wi zu ju chu la zhu wa ma si. Womi zhe ga nam zan long na zhu ni nyo xie jie ju ren zhu ju yu. Sen, Tsapa dagin to sanju to zoba dani, tuchu yu rinpor tujime. Zoba dongin to tsapa sola yini dina, zoba dongdu meba juni, zoba tun gawi. Deda yu rinpor sona, lan hyo rangye jia, zoba ngabi, nepo labo yu. Ya, dekang to soja tunri sojime. Soja jia lupuro tsegi manjawi, nedong bucha xani, de yubi. Mucha di zhi kalung na yini, mucu ulanju, kubi nan donzu qi. Ulan shimura cha junwa dang, lo jiaba, luba mangwa, cawa jiba soji, nida tunji, ca jiwa ka jila, lo ce chiji yubi, yinji yisa shigu. Zhou namco, hiyana ca si jana nuba li pinba mi hiba di sinru. Dinga ma mambu hila, ningan cha zi nida, cha hi towi ni pugu yudi. Ce ngi di hini diyona, dina jinti ji cuyi chu, ca sa zi dang, jiwa kinbu yuba shi. Ca sa ju ci li gi chi. Chahi towi ne ponyin kiwi ngan zu yu jun tin cu yi chu ca sa jiru do nang xia ju na gei tin bu yin. Ngan zu nye ri ca yi ma nyung di ki zan du cun zi xia gu ri si na. Si ra nye ri ca yi ma nyung di ki zhou ge nang cun zi xia gu. Ga si sa ma ca ku sa jiru ga bu yi chi ngi ba du ngo ca mang za sa gu ba tang sa ma su di hin do ri jiang mang za sa gu. Di na xie yi sa kang nang do sa ma sa wa ra nyung za xie di, ra nye ji sui ba mang za si na di wi ya bu yu. Di gen ra nye ji ka la zu yi ga su, ca yi ma nyung la cun zi xie di, ca nyung za jie ba dang. Sa ma ge zhu wa ma nyan si ra, jun xue ji xie mi yi, ju nyung za lu na ya qiu. Gan da ngan zui ra nye ji di tang ki, di jun ni ca nyung za sa gui ba dang, ca bi ya za sa gui.

0: Mesyana, jono dang cae su la nui cae dong kin cha, jing su rong li, kiong gun xiu yin.
1: Mesyana, ngun go xie juna, ngan zo genda yun sun ji, ya gun dun jin mi bala, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu xin yin.
0: Nang ma dang, long nin kang su, mo zo rong du cae sar, mi cae la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mo rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mo kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mo kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

0: yina jalaju tenala ko yigi chide kala jayile joba maze tenala yang yang te yang ta chama tenala ko ga yo
1: jela ta manga tende gapu yon bayina dela pe yabu ya sare manga ke yila hinju ta teno yitela gapu tela roju se sankhena tebe nga zu chigi yabu chi se age
0: lasa adana nga ge ta nga ge chama ge yi anala yi jal jal ha ji
1: jal ha
0: ji na ni jal ma sen sen ji
1: ta
0: tenala to do kala chang do ge sana zong kha ji ji ge

La. Yang bè mè rèn tè rà, bè jà rà sòng zè gàm bù yì, jà zà gòng jò zè mù rù kì bì kè, tèn zèn zè gù yù kì, jò zà rà tàng nàng dù nìn kì chò chè ngìn zì lè bà tòng lì xì yò bàn dì. Bè jà nìn zèn zè gù yì nà lò jù hà chà rìn bù dì bà xè tà, zhòng chè zhòng dà zàng tù mà zì. Mè zhàng tàng, qìng dù hì tù nyòng wì zhòng chùng tuàng gò tù xì jì yò bì, hà chàng chè chì wì rèn kì dì bà xè yì. Mè rè jà chì bà rà mà zì bà rà nìn zèn zè gù yì xè là chì nà. Zi rang la yang, ting zhen zi gui pei zhen tan tu ni, nga tong xe tong ge guo ren yue ba ne. Bian na, nan ka ka gen qi la, jin ba jin qi le ba, zhong jiang ni ma pei ba, jian mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge ye di ni, qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ting bi chu ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa tong zi ni, da wa dang bu ci ba juan an ni, jia za bo la nam ju he yi yue. ngan bo mo jia za suo wa yong da bo gong zhang ji ge da chue ba ya chue ya la chue ya chue zi di la mi chue zi di la mi ma chue na xi mi yan zhi su yin nan da bo gong zhang to su chang hu mi xi se za se ji sang bi gang ni nga chue zi di la ma pei jin do xiang bong nyong zhe yue bi mo po zu nga chue gong zhen bin bi qi ka xue da bo su mi dan wei zi di nan da bo ro nga man ha ma ru dong gu ba da bo yin yin yang, tong yu ni dang tong yu rje qi bar si wa ne. Ba ma ma ba xin kin xi lu xi ge, ye la. Pa ju la xin xiu ba zhi, la xin xiu bi ga wa zong, ga wa ju bi du ji, xiu zhe ning ga lang yue da bu, yu rye la chang ba tang. Ya dui cha bi ji du, a ma pe gu ma zhi, gun dui long bi ji du, a ma pe gu ma zhi, nang ya kuo wi jun du, bang wi zong zi nang dang da bu, yong qin la dong wa. Ma mi lu gu chi chi, chue chu chi gu yue du, ngang bi ngang chok chi chi, chue chu chi gu yue du, dabu, ga ni ko la dong wi zi di da ki ra zang chun tu. Ndo na, nam dun ti, nin zhen zi gu yi ga zhu dang, lung xue, na ma, ma ba de su si bi gu ba. Pa ma bun chi ni du chi ba, su su ru ju yi zi wa la so ba, pin song cho la, chun tu jiang ma wa, la ba du, ma mang chi cho wi ngue nu. Jun du, zhi qi wei xiang nguyen bi gui bi, gu de wa zang ma zi, cu wei ru ju qi wei qi ju yue du. Mang chui du jin dang, duan mi zi, se ji jie chui lou chou ga dang. Wong gu du jin, kang su ru, bu duan, muen den gong zhou duan mo la su ba ne, mang chui du da qi qi la, xiu jin yin jin ding bi, gong su ru he du ju yue. Gong su ru di da dang, ka ma zhe wo ni ba ne, zha xi ding zhi xu wa dang, du ba xi ba. xia ren jiu yu nan dun jin jie ge dang he zhu yi dun du mang chui du jin dang dun mi ji xie ba chu lou chou ga dang men dun gong zhou jie dun mi ni ge la su ba ra mang chui du dong lin xi bi ji ji zhe di da la se wa yin xing di ne dun mi du men nan jie zhe dan nguan bang xin kan de ba gang yin na yang nguan ji su ge bei qi me yong wang chu lou jie sam lun du xi xiu bi chou ga zhe xie la chou ge ju ren di na tuan de din jie ye dang ke zhu chun par xi bi ye ji ren de da wa yin lo ju par ji nu su jun de da le mang bu xie ma nian bu ra jun ji xi yue la xin zhong ge mang chu du qi jin ji tuo la yang par ji xiong yue nga zu zong zhe par ji jie lo ju ti ni xin na dui mi du jin da dui mi yi ne de zan ji ji ge ren gen da zong zhe ren gen din ba xie mi ba ra qian ni din da jun ngue tui zhe da la la la hyun bur chi jue ba chu sung xian yin la di li ren jin zai ga dang zong zhe ji qi jue tuo zang ding bi da di nan ba di ti par ji xuan yin bie na zhi gong xi mi xi zhu zhi gong la mi chen tuan ge jie xi yi zhe xi ge qin chu a ni chu yu yi po zhang ni zang de zhong zha ge ra luo bian bian mi zhun ni zhe ti xian chu lun chu xia gu peng zhi nin ba xue ban ji ding gun bu pa ba lu zhu zhi ba zhe ti ya ge chue zha yue ye gun ga zha wa xian ni nan ji zhong ni de ge ren ni po zhang xia zhe lang qi leng zha luo zhe xin gen jing zha nui zhe chue zi xiang zha xiang zhe yue wa tian zha xiu rong zang quan hui mu yong zhong sa la nian zha zi xin long de ji bi ge qin pu song cu su da bu ye tui ba zang ji men nan jie mei lang duo zi xin dan de du bi zhe gong jie yue zhong cha lan ma he la bie dun jie zhu zhu ru cang xin ren ba zong jie gui ba lai ba dui mi du qin jie yi dan dun na zong zhe rin tang ti nang si qi bu ru yue ba di yin zhong a chue bi yi
他是您的姐。

0: Bejong longchen nyenchen le kong, kamke lhopchi le chen.
1: Bejong longchen nyenchen le kong, kamke lhopchi le chen.
2: Jachiwi singe namba, nga nu Bejong longchen nyenchen le kong, kamke longchen je senta chi chi le chen ke gegen loza nima yin. Tene nganzo ta lhonsoin goma gano la, ta laden je che gano la, ta miksel, ane ta nala nyen je, tene nyukso yen xeba se ya, ta ten nang, tene nadra ge, ta nyukso yen xeba, o di go la ta shoza je ni ma xeba re, shoza je xeba re. Ten de la ta nadra ge nyukso yen xeba, de la zawi chani ku kong du san rabote, ane kan cha de ba re se ba yin na, ta yongra la nganzo mud ben chen ge, zebar trabi ge, tā tā yīmā gō tsuān chāyā sīyā, tā tīlā kōng tūg nī, tīnī ngā tō tā kīpā nāmbā kī, tīnī lādhā kīng jū sū yīng xīpā sīyā, tī mā sūng kī yōrī. Tīnī tā tī gō nōng lā, tā tsa wī chā nī ngā tō, mā gō tsuān chā gō nō tā, lādhā tī, tā lī dāng chē dāng, tīnī sī nī, nā yīng bā dāng, nā yī tīnī yī bā dāng, tīnī nā yī dāng bā nī yī, tīnī tsā kət, tī sō tī shī rī sī tī shī dāng kā tā ngā tō, lādhā yī nā yī tā tō mō wā gā, tīnī yī rī, tā tī mā yīng bā gā, lā mā tā, tani nyukso chun rao bachi yuwa bari ta deso te ani ta laden je na yin mayin baga ta tsi chik nyukso yin rao bachi yiri deso te ta nga so lontin goma gano na ta sho za chi ini ma hi hi ba tani jiri te indira ta ti gu na ra gu gondi hi ba ti to la ta misa gandhi ka sila tarung chi hi ya chi chari yisari le nga so gen pari sanji cho gan zebi ta dati na yu yuwa rasa gano na yāng ngā tsū tā nā rā gā nyūsir yēng xieba tē sō kō lā mā chī sōng yō rī tī gā nō lō mī sā chī kāng yō rī sē tī lī tā nā rā tē anī cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyūpa sē ngī kō kī tā nī chī sōng yō rī cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyūpa tā cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyūpa sē ndī gā bē jī lā tā nī rō nā rō sē tā nī nā sā yō yō nā tā gā nō lō yō bī tō lā cī nā tō lā cī ndōm lā njā nā ndōm lā njā lā tā nī gā tā bē jī tā kō rī gā chāng yō rī Tendir ta nda dhabi di shiri se di la, ngansu ane gonga tani mago gu nong la, ane nisi tenri ke ndi kwa la tesa buji tenyo mara. Tendir gen pari sanji ki zomba, nda ta ngansu ji tani peke ji ta joa nalma, ane ngoma. Ta tela ngansu jena ta nda dhabi kisha jetong chi ngansu peke la yode bari. Ndo nan roos, ta tema igon du nan du dhab, sa na sa dhab, rawa. Tendir ta ndi gen juso tenyang, shitanka la ngansu ta nāyā māyīn bāgā tā lārāk, nārāk tā nyūsul yamā rābū jī chādi yuwarī, nārāk nyūsul yamā rābū chādi. Nālā ngā sū cī ngā shī tūpar tēn bāgā sēyāndi, nrō nā nrō xībī gā jī nārā jī ngā mā gā cīk tē nrō yam bāgā tā, shimā lā yā nrō yam tī lā, nrō nā nrō xībī ngā shī nī gā tī cīk tē nī, anī tūpar tēn bāgā shī. Tī tā nā dābā lā yāng, ngā sū yāng kō jū jī lē nā. Yabu yore, te mayan baka shatanga ndanjirka tani tsijor peton te shatanga nga zo ta dijin zonyi la soba te soko nolaya nga zo ndana ndrigde pa, ndana chode pa, ndana ronde pa o tani jindi la ta nadra kanchu su yenge pa kano la nda ya ta kanen rabu ji nga zo ji jatana yabu yosa res o ta teche resa dili ta nadra kukor shi
1: Tata chi chi simpa tena kanki sonda lho chi lin chi ri Yala Muntu Nganchu Linchi Sengjir Gassu Hyo.
2: Ta tere ngon ten digo nong la, ta nala nyingo nong la, ta lai tenjin juba yin xeba siya tere, ta ladra ki tenjin juba yin xeba siya ndere. Ta ladra ki tenjin juba yin xeba deyang, ngan zo mago chuncha ngon la, ta ganja ji sung yore yese di la, la na nyingba yiba tang, damba dut tang yorwa tang, mē dāng cēn zhēng yē dāng nā cē kāp tā dāng dē bā yēn nī sē nī dāng dē mā gō gō nōng gā cē kī shē dē yīn dē lē tā nē gō nōng sōng tōng shē bā yēn nā ā nē lā yī tuyān dā gā nā yū bā rē yē sē nā lā nā nī bā yī bā dāng sē yā nē nī bā tē tā nā yī nī bā lī sī yā bā shē yī bā tē tā nā yī bā gū shē shē sēn jī bā tsā rāng gō nōng shē bā yēn nā dā chē jī bā tē shē dāng bā sē yā nē tā nā yī dāng bā dēni dēshī, dēni nīpa yīpa dēmbā sēyāndā dēng ngō mā lē lāi dēng jīng jūsī yēn chī mā rē tāndā shidāka ngā zō gōng sō lā sō bā gā dēni tā lā dēng gā nā yī tāng dēni tōmō wā gā njū bā chī rē nīpa yīpa dēmbā tāng dēni dēt tāng yorwa tāng sēyāndā gā dēt sēyā tē tāng yorwa sēyāndā tā chī rē sē dē rē tā lag ta nai main ba ga tni chek jo ta yin ba chi da dang jo ra ta ngs tni me da chen zhe ye da ne hi bi ne me se yan de da chen zhe se yan de yang ani la ding nai main ba ga ta la da ga ani ju zhe yin ba chi me da chen zhe ye da ne s dan de la yang yong ga ren ga ren ge no ye hi ba da ga ya ge ge ye zha den de yin du 아니 가지고 너는 바야고 그거 줘 봐. 나 간들아 가서 바야고 그거. 바야고 그거 때 자유찬에다 간을 거기 바리세 딜. 니 나이 니바 예바 덤바 대서 파파비게 덥바다지 저러다니 매마다스 천정어 대결 거니. 너다 저와 매다 천정 대결 거니. 아니 제가 다는 내 바인 예비기 다 제가 때 가서 나이 다 덤바 그 뒤비 간에 나이 덤바 그 콘스 뒤비 거니 제가 될 때는 너야 라덴지 나이다 다 토모하게 존다고 지리 데인들다 토모 많이 봐도 저 강제잖아다 더당 저러다 맨당 천정 왔다 대게도 처리세들다 마고 천자랑 나는 된비 아니 라이다 이제 봐 옌 이제 봐 됐지 다들랑 안전도 소소로 마 베지기 토는 마치 해 봐이나 다 나이 니바 란주바데 니가서라 단 주바 옌당 저 말이데 다 그로 자신더 마고 지친더 랑 이르존의 마치 해 봐이나 다 나이 니바 란주바데 다 배낭 안주 돌아 좀 지다 zhugla ta ta, zhala nye ta ta. Ta neso ta bhe yin na, la zha te ge, zho rumu zhi sa ta, ta sa ta, nye sa ki yel te, do ta, zhug ta, zha yin ba. Ta tengu yor wa, ting di se la, xia yu ye zang zho ting bhe ki la ten yin ba yin zang. Ani, nda ta bhala ta, na yin ba zhi. Ta te, gong ju ba yin, chi ma re. Tene, na yin yu ba la, pe na ngang zho, chig la, pe la hi nye zi. Nzhuen bo la, so chi zi ta ba. 그러와 처글라 벨라히 니다블은 처마이나 샤와다 강시바르니 뉴바르 강뉴바르에서나 벨라지니 바시 다 벨라테 아니 리징이 보르 니데 샤와스 다마나 벨라테 시체데 니바르 그바 강기체데 니바르에서 되네 처글라 니 세운티스나 벨라 니바테 처기 체데 니바 아 처기 이데데 니바 어디인들 니가스라 체르세디 아니 라다테 아니 아 나 이게 봐 그실 창도 그래 다 저기 체도 변하니 저기 된도 변하니 세는 라란도 체도 다 된도 나서 뭐 기바 사지 그 잘파 지가 봐이나 아니 난데 코로나 아 되니 인조한 로고요 말에 난데 코로나 아니 너만 나게 지고 소라 니데 바레 데인디르 단데 다블 체르 나 이게 바레 아니 렘보라 소치 즈이야 샤와 강시 바레 지나 소치 즈이 바레 아니 시 체도잖아 렘보 체도 임바 로와 데인디르 라다데 소치 즈이비 그 아니 기바 기비기 열 아니 njimbuk che tingba te neng duwa tingdil tan dhe dhabla che se nai yibasa giyore ta nai dhomba la pe na khambi ting la ani tachu yue dhab zhi la xawa maang dhab tingdil di gaji ta lada te ani nai dhomba peni ting giyore khambi ting la tachu yue hibi gasa la ani tachu yue sa ke niyan yue te khanri se na khambi ting la se ni lada te khambi ting la se ni khamba ke ting hiba rila xiawa maang xibi ka zila xiawa maang bu yuwa bari ndi maang maang xibi na maang bu yuwa bi tenhira wa xiawa maang bu yuwa saki nidu kaan risi na zhiyin ba tenhira la zhan tega ani nigi da tengu yuwa ri tenhira nai dhambari tenhira nyingba da yiba dhambari deso te ta la zha ke tenhira juba yin chi maari ta si yiba da chiri zina ta dupi tenhira juba se yande ta ani la tenhira ta juba yin chiri ta dupi tenhira juba se yande la kandri ji kwa lin se dili ta chu maang bu che chu maang bu ji ani che gi jik tenhira tsu dupa 아 chu mambo ji yichik tini tsu dhapar o tini chila kanda gita dupi tena njubasa giyore ta tila ngang tso peji ji yaba yin na ko la jenur nzon la hien yang dens nda dhapar nchoy ba yin ji na chu mambo kaan se na ji jenur nzon baas ni chiri ji na hien yang den baas jenur nzon bi ki chui ta

0: rongyuj lepa chingzhui tong, lojong la teni gege rongyuj lepa nyingchap sapa je. Yongyong lojong la teni tuyrab sapi gegen tsu, tuyrab sapi lopchuk tsuli gomba gong ngon to pogo. Tatar shung na tazui tate lhotu tsu tete gegen lhoti la tanglin she tomngi re. Men nam yang ge dwa re. Chuenpa nam yang yinlo minlo ke petar kon dwa re. Xeja nam yang gepa me la, xeja nam yang namba sapi sho la xue xin ba re. Tena, ngan tsui nge par to nam yang gepa me la, nam yang sar chang tun duwe xeja la tsuen te. Rongwe ch le par xe yun ch tra che tri ju na ha chung gwe pa che. Ke won sapi cho ke, rikpa nam par che yang lep xe sung ba na, kong nyi ne nge dakpor jo pi nyam yung ke tadong ki re la. Nge shirap nang la, tse gong lo yong la be gwe pi kwe cha nang wa xe chung re. Yinchir, tata ngan tsur lo yong, yang yang lo yong xe, tse gong lo yong la kwe ma tong an de. Chir nawa nying pa la, tam sa pa lu pi pe xe yin rong. Tene ge po che la, nen ten tong, tam pi kwe la jatsar xe pi pe tar yin pi. Hachang gwe ka chi la, chi chung ma da. Rong re ge gen tsui nge par to, yang yang lo yong la ten ne, rong re shirap xun zin pa nam che le pi gwe ko gong ge. Lo chuk lepa na nam yang hinpe hinsa hi re. Rong rin giwe hinyin tsu nge par to nuen din chi sabin hi chen ni lo chuk lepi hinsa ndab gu. Tetar shung na ta zu rong rin ziji chi lene te nuipa tuen ni la. Ziji chi lene di wo to ca long yung hinpi lo chuk tsu yung de shi tong xie ca la ten ni. Rong rin mirin de ni nam yang mirin yen tong pung pa nyam hi chen dun ni dun tu shu tom ni re.
1: Mepu hiri pontong yomo la zonri logu shesin shejane gongjong satu zonri zetang de lochu hyahi jebara ema tsara
2: che ne zonri logu zetang le zensen bara gasyo
3: zatsi shita rinwe nyenken je drobo namba dada chi chi nyen yinbe le zin dana kongke lungchen je zonri logu zetang hibatare Lechen di nong to pech zanrung tra kien, di mi nye nga tong luk zom, mbe tam, kipi le ye, mang tui ji rinni so nong dun pyo som chobo tajri xie tong xie me yun bi, namba zui lechen tra jab shor tong tukur nong ju rwa xia. Xiam la mu tui to mame war chi zidong xie pi zong yi ki lo dun xie ju yan. Mame war chi zidong. Ma xie ke ngani xie na, rong ke xia li kipi chogo tong, yu tong tui chi ka te tre ju na, tenri ya nga ba xie re. Wen chung pech tambir, chung dui pa ma shamba, le che daro lang shung hiba tong. Bomo sho sara ama milip hiba le chung, chugui pa mi chi so cha cha war nyarde, chugui nduin lam la samlo matang tse, tena chen chung hi le, chen chen hi tu menpi ne luk ten yue. Po lop chen tun jen para sata rinwi sha ju chung chir, fu chou to sho go pa ma ze. Gong sing zo na rim hi chem ni cha go na yon. Teng tong por ndo kep, zandi she war sung atong. Tenei zon soso chikpo nanchu tong meko la deti nro go chong. Narsun pi po yun hi tu jopi, te tsam chi semcha tong trendong kiwa rong ma yong. Nye tong je lu ndawa jipi chi son chi nye, pomo nangsi pion chong zindar lo yong shepa tang. Pomo nangsar tong ju tena semta kienpo ma ki na lu teni ma zui pa hi yin pi. Tong tang mtong wala samlu nong to tatsui jun ma chepa tong. Hadun la nyewe kesu mutu to tatsui she chin yo. Wen te pomo morong ke ndun lang la san te tar nangsar tong ju ta ke. Tenyin hyo pi kyo tsu tuk par nga tong zanda long pa tong. Pomo kyo tsu tuk tang shekar ya lang. Kep tar nge pa ma nikar san lu do chi kibu hik nen pa tong. Nying ji polong rep tu yu ne lo cho ke gomo shi. Maki pomo so so yon rondo teni me para sa cha shepo nara ya te mayu la che shi wan rogo sam. He ta to jue ching yue chong. Jing ni shi tsu chen ro tong tong tun go pa tong. Nyi ne nge nyi che chugu ndun lam ke che to tep kandra ke mutu yuwa shepi mato. Morong kikpo pami chi na beti ka teni. Sata rinpo tanda nrogo pa hikip senpa shepo gani yon. Lo kyunyi la lima tapi chugu hei tari miyu to tongju tena. Ngone semche zuita mepi tep du kandra hi mayin nam. Chugu ndun lam la sampa mato rangsen doro cho yon tadung nazuk tongkandu. Mekor mba zu sun jo keb, tenye changzhu tong nantong ke mandrin tong, tongzhi nyi ki loma tenju yinpi. Chugu hajong mambo yueba tong, chinda dewi manghin, chugu rar chinda nyi yin yueba ma zi. Tana kahi la madang dunjin dupi, mazo lakbar che. pomo nan rondo me para tawa hi yimbi me kor ba chu su le je nan ju bet lo na kha ma da tu go zo gan ju je thang gu bi pomo la ga nge ni je dre ro shi ji shi gap pomo dre tu ma ju par dani che zu dre ro she chong me kor ji gon rang war sui che ro shi ji re tam ye lung tam ba tong chung me ga we nan ju tun lo la te na pa ma ni la khang sim chang yu ba se bo re de yong pomo de Tengen drupa shiro shepara mekor che kodong non ro chona yon. Tachan drupa shiro nam papsu che chomchen non ton zui mecho pi. Lona cha la shidu nyamnyo mebi shiba sami ki la chona. Sinti ton ngangta kinda yue pa sanhi topa hi re. Pomo ton jeje ngarong duri chewe mechu maton yon. Pomi papa rawa mebara mingi chimi keng. Drimpa nangpi ngangso kya tongsa ne par yue tete. Cher tsawa hi la, pomo ngui su tuin kip, ngaron tukui paa li duri kiwar samchang. Mekor papsu ni lo yung kip, ngaron rinpa nang hi, lui dawa tong. Pomo zungnyen ta, minglam to cha lamer khati, mokchu long long to pep. Lekung che ngo zui kip, junden tara pomo tong nyam to mebi. Ma yen la to kip, ngo tsawa tong, ka chingwe nawa hi kharwe, konsor yue gushung. Chem to lo je, pomo ngengor tamte, ngoki chempo hyo hing. Namkun tuton nakpo hi chunpi namnyinta, mekor nangtang nangsar lepji chi nambala tokzo shikab. Semba rabdu yue patong, nyingji balab choni kyonan goktab teni mandu. Zanda chemdu lekab, mingi su chega korhin toche chung mekbar mandu watang. Nyingon lekar tunkab, rawa mebar ngoki hyote. Tata nyidu kaba jete, pomo andoro bero sechiyen. Ngaro mota tangte, pomo sovandogin hietong. Nga yon dungi zwe kawi lo tu hi ka ama tuk shiwar songi kabar jete. Kong pola lo yon kub, pomo nyam tu ti yon ro se wanda. Pomo namjun hanyi kola rongo tunpa hi yepi. Tsungmi pomo nangsar tangna semtra yon wa minduk jeton. Lopchung ka genla tsui chong tangna linuk zangluk songpi. Nge tongdui chi lo tsa tendu suni tangwa hi yinpa tong. Tewi nrokara. Pomo, pama nyi chi rong kundunlam ka cheto sanglo tongte rong nangsar lo jong shepar tangwa mato. Ngatso pama putu nangyang ka tendu gala yuke yang ni yang tige te. Utsuk chi tangwi dana khalam sunra she te tui deni zong pomo tukya mepa tabi nawa hi shiong. Masa tong tuk te pomo kor maa tong kip njimpa nang te makchu gongmi to hyo chindu. Pomo nangsi lotran jo ne nyehi songji chi nyehi. Nge chongkong nong to jangwe nyowe kipso pomo kaban jo te. Pagir chuan milu kona xie chong ke chi dang tang sungkar chi dachin ju. Lalong chada chubi sar pomo shuwe mikyu tong kinpa sepur hiba tong. Dar ngarong yong mikyu ndokpa cheme to kurtsu ju te ka nang to nzu yong kunduk. Nge rongsen nente, pomo, ta mango, ama njopo tawa le yong hie hiebi. Ta zui pomo ngonga rawa mebar tente, ngar chuan me, ama la chanong mikyu matong xie, tsur semso tong kunduk bi. Nge kehyu kier tong te. Nge mechu tonga me, pomo rang namjun ne sa takpo yuebi rang mechu maton. Amala, nga mechu tonga me, ta kaba yo. Rang ngay la yo tong. Amala, chiro ngay la yo tong. Tetar ngay ni chi sui chong ngay la kabar yo mapio la, ke jabdi ngayo mapio par mechu chame to tonga de. Tadung tewe zoe kahyu na tsemo nyewe kami yenjin. Njun to pomo tong nyam to treme to nyechu yueba tong. Morong ke kangpi nge treko ten la yajin. Lapa kero tamte nyewe gomshi hiyo. Tetar nye na pomo yene shipi nye la yochiyo. Tengki ngarong yezer yongden hikun rukab, gomo nyekar pomo ngui paton tredepki kito lobde noni jangpi mangye te. Ka hi kompi tu la, kyo hi tongpi pensyon, ama tenpi tu so, kare shechuk mepen hiba te hyu ni, ama tenpi tenzim chunpa shendu. Sangyo tara api mahi bashe te ngala kabar jemne. Amala, jotan lohyo a. Pa la chi gomar ngi kampa kong treko ten jot mechupi. Ngaro nyi kukchi mandu jehe. Pama tang putu war juntu trawa tang mila pe yapa yang hintu tsamhin. Kete trewar mingmi na hinchin zepa yonsu kyonpa tong. Kete mila trewe tensa meze ongpo tangpo mikta kantun jo. Ngone re a. Pama puduk zidung na jindri sahin ten la zepaton. Yole mepa hi yinpi, trewe donwa na sui chong zepaka.
1: Mepu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesin shejane. Gonjong santu zonri zetang de, lochu xiahi jepara ema chara
2: che ne zori lugu cheton lecen sembara gasyo
3: toma namba lecen te zonri patong choshonwa jepe digzowa lo dorton xiebhyer chenggu kin chungra jeyen tar nyingkin nambi kungkham deton yongwe itahi mundun hyo ta choma demo

Rizwada, yana kyuyi nandu yuru yuji, yenin shiba lichiyo. Tetar shi na, mini tuen motoba mazi, dadong minzi zi xoxion tesi. Nga ba, gongju kunada gyako suju min donji yomari. Wajja da, siku, gya, gyako donja, sija su gongju nazo la dini, min tona, mini la xoxion tesi bar mazi. Ta na, ne yindan juwi, nyinga chenpo zosi. Yang tabi min dintan na, chukku zhunjian zhu tonggu ba diin. Zhukba, mien zhu dhumbur ka dhini dhunga. Lo mi su ngachi degi rechi minzi di ma mangbo xe ka dhini dhungi. Dedar xe na, shu jikni minzi la ba zu tesiba ma zi, minzi zhu ngon zhu labu yu. Shu yin xe ni, mien zhu tongze la chunzi muto bi, minni mutan ba da, yang na, min tongze mawa li xoxun tesi. Dhinba, min mangbo nyandu sini dhungi ya mari. Mi mambu nyandu sini tona, minzi mambi pinzi la xujin tebata, ta na nyinka zongere. Pe na, zhungu min tongyo to, gyune gubi minzi sa, ya na, leta shobar gubi min tona, zhungu shen mato. Tewi, mi mambu nyandu tongyo se, nimbato minba la gandru xukure. Jeba, mi tongyi chu mambu tongyo me. Mi tongka chu mambu tona, posu langba ta, mi xuni lu dengdo dulin seba mapin. Shidang ni xie na, mi tunga chu zhunjang poba gangza tona chu. Lo mi su nga chi degu reje, mi tungi gama nga inando chu mantona ya buyara. Guba, mi tungi dema ta ngushe shi juyo mare. Mi tungi shidang gu chusu shega ni, chusu gegu nangdo, lu dengdo, mi nze ju nuba tuen yu yobi, dema ta ngushe shi na, mi ju nuba la nushun tegu yore. Juba, mi tunga gandwe da sama sa jume. Min tunga lungzu mibi zantong di na, minzi ju nipa tuan matoba mazi, sabchi na cesu la nyinka zosi. Pi na, chahi jubi minzi da, nyinzi gubi min ji tunga, ca mangwi sirik su lan zayin guba tang, ngu mi tungji chana di ni tungju ya mare. Saka nama, xian la tribi dojin xiba de ganyi bi gor xiu jing. Tribi dojin xiba na, neja dama ma yuwa, nyuji su, niru mba di, triba zi cha ni, Ren yi qer jibi ne jiri. Ne di poyi mi rila nubi si da. Shun la, min lu ki si ji dama ma yuwa gang rong da. Begi chan chi lu si chusir ji chiba da. Chibo zi zanlan. Chimba zanlan la chiku jin da. Chiku su. Do la, chudri chaba dar. Ren ji gumbur njewa la. Chibi dojin xi se wain. Ne da la dojin di nyo ji chiba da. Chibo zi zanlan du nibi da la. Du ngama da. Bama, suma somdo yi chula, du ngami taane negi kiong yawain. Yina yang, subi yin doi na wata, zuzir langba, lagwardo suba beba ta, dunja zewa. Diwo di, chibo ta chibi zalando xorni, gana di taane chibi nyinse ne danra la. Chiding la nina, zezo yoba, gangar subi yin mde wata, cawa jaba jire. Dui dami taala, mek sebo jiba ta, Yinba loba, zhijin zhindu gacha chwa. Cha yi da sobi milong zizu kiwa ji zhi neda tunju yore. Pime tabu la chibar to nying mide wada, yigang ga bada. Si seba zanji, duwa jabi nangwa da, lixi nyamba, xiandu za ngu la gamba. Kam mide wada, gangar dojin qiru suwa da, chiba nyinse jibi wangi, chiba qiru suwa lagbi rektu ba an yu. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanro qimbo langba ta, sui do do zi muto bi nazo yo ba. Chiku nando do ma wa, chiba kiwi jing zi, chiku yo wa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali kiwa ta, chundu mamog zi wa, chiba nintze zi ba, cawa kiru zi ba. Ta na, nato jing zi chishi nintze yan zong si. Deidabu la, xiaqyo xiaji li, ta yi mantong la. Nebi, chinse zi zanlan na gani, chiji shuwi lam cheba ta. Di wange, chiba cheri zuwa ta, chiza sosro, nasu rangi zi chibi, ne ca chindu zuni, xia ju shi za pinba chungwa ta, gyu gawa ma zi. Minga juli, nyo ju chini tsirab li ni yi sungwa tar gyu gawa yu. Dewi, negi ganya, hungu gari chiwi, chibi dojen zi nena, nyo ju da yasa chiwa. Sashiri tenpa maantrabi nende lungu yobi, tena mena ju jundo, muntrabi seda, shuna, nomda, sashiri,

0: jika gunka sona natam baba mangwe pimeng gashi la dansen meba dansen jitu so natam baba ti dansen ko do bi ne gi sirhi den ne lungha ja shali chuba dan jwa yer natam baba da da na ga ba na na bu na sha shi ba da ya se je ne dai ye ya natam baba da nyang do so ni ni natam ba na parchi wa cheren je ne da ya na cha ne dan jwa yer ba so do na natam ba bi ju chi chi ma wa ti meng kha do su ni ta ji sa bu she gu ba li dun jan ti ni she jo ma re natam baba jyo tan na natam ba bi ne bi ngang sa ma ji ba lu bu zu bu lu bu de de la je ge natam ba bi na de zhen ni ga ma so ni nga ba de che natam ba ba chong re shi dan geng gu to zhe re de ja ma pin na sing bal dang bin za ma kan rong xi na kong na jiong ni natam gu ta xie gu cha ji ye na sing bal tu dong zhi da la zi kan rong ge kua xiu de na kong na tar xin ba zang ni natam gu ta xie ba da ya na shu lu mi ma hong jin zhe kua sing ba dang bin za ma kan rong xi ge tu xiu ni natam ga na ni ba ha jian ya bu tun to zhe re de yin ngo da da bi ngo su chu zhang mu jia jia xie ba da la re zhang mu xia na natam gu zhi pin tu yu zhe de jia ma pin na shu lu mi fang shi le da sa ri le le za ma ga nyang du lik bar gu ni zhang mu cha ji sa ri na kong na tar xie ba jang ni chu se nye xie za yin ni chu se yi ji xie ji sung ji xie ri tuan ju wan jia da dong natam ga me na la yang fang shi le sa ri ji ga gu ga de natam xiu jin dong ba ba da Nata yu ren dung pa na lu bu shi yi cha se ni ci su la nian ka qin bu yu re. De ya lu shi yi cha se bi ne da na ngu dung xia wo zi bo da, zan zhuk bu pa wa, lu la ngu nan pa pa. Ta na zi mi to jawa su zi ne da ngun zi yu bi, di yi ka ne pa da ni yu ka zi ji me la, ju nyu nian kur ming kang to si ni, nyu shu se pa da nri, nata ba bi ju jin da ji sa bu she go. Mien gan xie sa gu xie na, xio ba tang qie nian a rubu jie da, nian gong da gu mu, gu jie kan ca rubu nian dong gu ba da. Ya na, xiong gu la shi lu gu cha jie mi, zhi xie mi da, an lo xie yin ming ka jie ba su, mi bi ka da yin ming jiu xie gu. Gong dong gu zi wa jiu ta da, na ta ba ba jiu ta ju gu xiu ba yin. Xiang la, gen ga ba jiu ta ju gu xiu ji yin. Gen ga bi ne na, lu ne da, gu mi ne ga xie li xiong yin. Di ju jin dang ne dan ne, si gong zhe ro ha jiang ga wa dang, yang na, qiang ra dang su bin su, ro ca wa dang, zhe qi bi si rik san tong ma wa dang, lu zhak bu chu ba, ge jia xie ma wa. Di mi, qiang ren ne dang, ri jin zhe ne su zhe, gen ga wa ma zi, lu jia ba dang, lu a ma wa, gu ma zi wa. Qi ma mei ga wa, ga zhe wo ngu dong ga wa dang, ca wa ji ba su zhe ne da tuan zhe re. Che par zhe ne da la, ga zhe gen ga qi la, Gari chungwa taan, trewe na la dhamma sopa tar caa xin zewa na parchi long li jubi genga bi ne yin. Yang trewa caa xin gaan la gecha xio gawa na parchi tripa li jubi genga bi ne yin. Genda maa xin ge hajang zewa na parchi begin li jubi genga bi ne yin. Lu hajang chok chi wa taan si ju chi ju nue jin gen zewa na parchi cha li jubi genga bi ne yin. Genga bi ne jo taan na xe na genga bi ne gaan xin yin ro Shokpa lumar dung ba, rupu dung, kai na, mwa dang, ya na, chukku zi dung wa dang, nyinggong solo ye tang ka, tang gu ni dung wa. Ngomu panji ju ba, rupu dung, chukku zi dung wa. Ya na, shokpa panji ju ba, rupu dung dang, nyinggong pancha ju ni, rupu song. Ngomu lusu ju ba, rupu nga dang, ya na, pancha ju nga, rupu yu ji, gang rong, chukku zi dung na, shi tang ka genga ba, ju to ju re. Ya na, solo gu mi, chi mi su jaba su, mi bi kata yin min ju shi gu. Sahi xie guba xie la, xie tang ke genga bi ne di, jun dung thong ma bi ne re ji yin rung, gari ne ji ha jang du bu jin, pe na pe gen mi chu dang gu mi ri ji su ji, mi sal ne da yin bar di, lo yu ji yin ji, me genga ba dang. Lak bar to du ce tong yin na, genga ba nyu to do to su na, ngen par to, men ga to su ni, da ji sabu xie guba li, dun jang xie ji me ba dang, lu bu mung chuk ba xia gu. Si xio ti, ta ma dang, chung ra, Subin su san tong xia jiu yu ma ri.
1: Sengen nang ba. Lian qin zi zong zheng ge kuwa ta, zong xiong xiong gen denma yang bai. Da lin ji demu.
2: Du sir san jur.

0: 산다루고 에 테리코스
1: ཁ་སོ་ཉི་ས་ཆ་རང་ཁ་སོ་སོམ་ས་ཆོང་ཁ་ཉི་ད་ཐུན་རྩི་སོ་དེ་ཡ་རེ་ད་དེ་ནང་དེ་ལ་ཆ་རང་ཏོ་སོམ་མོར་ཆ་རང་ལ་པར་དམ་སོ་གཏ་ཆུ་གི་ནེ་ཏི་མན་ན་ཏི་རོ་མ་ཤུང་ཟོ་ཟོ་རེ་ཏོ་སོ་གཏ་ལ་ཁི་གི་ཡོ་རེ་བ་ཧ་ཇང་གཏ་རན་དང་ཏར་བི་གི་ཆ་རང་ཏོ་པང་གཏ་ཟོང་ཏེ་ཏ་དོན་ཏ་ངུ་སོ་གཏ་ཆ་རང་ཏི་གཏ་རྒྱ་
0: 파르가 머릭 튼디도 말에 튼디도 내가 튼디 냠니다 다 내가 타달로 독차 쳇도 리소거다 진짜 보람로 유가 자다 대단소다 대시소 내가 다 소리 다 디나더라든 의결기 내가 다 레옹랑
2: 다다리
0: 의결기 내가 다 레옹다 의결기 사태 내가 다 냠니린디 코소가 가세 탤런트 요나 공마테 야라 마토르트 돈로 지크레즈 공나서 팬다 다 사인 바보노 의결기 간테나 습변나 니톤제미 줄로로라 에 디롬죽으로 우타 손데 톰바레 예나 토치 결건 무슨 다벨로라 어타 마토르트 울로치 압델레드 디나더라 믹세가 강인지 김산탱 톰바레 드로마
2: 그래
0: 옛날 저 김상의 나로도 좋아 자 뮬러가 창킨다 초에 간리데 에 국장 나서 텝데디도 돈반 제게리아 강산 강산 소돔 자자리 홍기로 나서 나서 맨날 이제 옛날 또 강한 맞아 고사노 그게 옛날 나서 간리 창아 잡데디는 돈반 제게리 자 이제 김에 대해서 다 던류게 너 팬디로 쳇미신 동료 소년들 다 던러서 그래 톡시소타 Мэрг лахиу дэрге лахи гэганы тэг нон дэ пэрэ дэг марэ
2: тэг
0: пэнзэн гэганы тэг хин тох чэг тэг хэшэн гэ зоги дэ ди лэ гэ гэганы хюк чэн сэ чэ ди дэ лаг бла пар дэ тарон мо сог нро пэ гэ сак гэ тон лэ гэ ди лэ гэ лэ гэганы хэн ша сан дэ ди гэ гэганы та лэ ча тап сар ба тан сог та пэн нан ро пэ гэ тон кум цам ма лог та тэ том ран ро сог пэ шу чэ тэ лэ гэ та ди гэ тэг тан дэг ран мо сог гэ цон та нро дэ тэг зо та ян сар ба цон та сар ба тэг зо а пэн нан Rasor payar kiabdi ishi so ta hiyo amada zoma goro kiarak da tuso zoma goro ta tibi kirim mali ta shiwa li ishi so tiki tongkun pechu che ta tibi kirim mali ta balen beda chargi sarve na lo kroshu chi ta ta shi so nguzo gizik gansub targe ki lege ki nalim zik mikse ki lega zik le tibli ki ta neme ki nguzo gizik chontang rong zikari ta ki ta zik benna nguzo ki hiyo ama te zik hiya ma te zik ta tunume ki wanto zik ta to zik nrimnyum tup nyo ma me diyo na zik te so ki gani zik ne su chin rong go chi chi nro li ta tunu chung ti ta ta lin sar dili lega sar ba li so beda zik na tse ki long ni nguzo gizik nro pe ki tongkung zik ya sha ya tamba ata tu pesu tebli ke chargin ro de ya ta wan to ro tebli tendu ke chargi ya de de la par de musu ke nyam nyer gele ke na tra ta ta da zo bo le dong ke de ge bo jang charo
2: ta
0: de zo tong so na ni ga ling ke sa ma ke po nyu tsa ne rinneke chotsike tsawa ten tamada nyin na tsik gyari yik di shindir bachi guna kashar sada tashi di ngayi ki talin chargi sarwa te tangi ta lopcha shenmo nga na suan parto la nguson na la chuyaya shiso yar legib zog mara
2: chungzo
0: o dozo ta ta kog liga kap ti so so yogjin zilin da ta ta nga ma tsik kesharwa ta ta nga ma tsik kesha indi tingi ta chungzo tsik chun tang chubo tu chungwi So, so, tina tira ngay ki chargi nong ngari ku ta samtsui rong
2: Laso
0: Ike sa ta ma labi
2: Laso
0: Ta labdi yong la Ta kso chong ki yag da ta shui jing ki zila ta chigi na ta yag po da se
2: Laso
0: Tari tari chi yag li regi ma da yang tang yong chok shen chok so ku Tong go tsa xii tsa
2: yong
0: ta cha cha li yang nyam ner gi lindi len chok cha go jiro Ta tsang man chok Ta kso tsang me yag da se ta ta len tundu ki shatab tuk tsa ni ki ngu so ku ta Tupes chor nga la lo re ri ki char chen ki go duk zo li tu so ku ten ri
2: Laso
0: Dumbes chor nga di ti tin da chor
2: nga Tupes
0: chor nga la kya re ti tu tu ri ta ti tu tu la Ngu so ku ti li ka ta kre mal ta lak tar si gi Char gi zo ting san ta kre mal zo char so ta ya so ta Pen shi ngu so tse gana chong sop tar ji ki li ka gan li hiok ten li ton li san ma Tsek tra to lan rung Pen ri ton li ki li ka ta li tu na ta ung giro wa Nyinshi diyon manchoba zik lopcha che mo yina legyu ka gani yina Zhiyo nyinshi zik tarin karsan liga raga jiban kacha san yin Ngaru ka samnu nali zik rani ka chonso ka liga chabla zik Nyin kaso ka liga maraga liga nedung legyu ta tafso chabirong Ta tundu ka samnu tan soktok chi su nida ta ta ta laam zon li ma chay tiga na ta ta li lak tar chi jina zep tu to Ta chi diyon tsak na ngaso ka lak par da nyam nyer ka liga liga diyon Nordon ka liga gani kai tuk che yorong Ta ti gan tara la chen ga so ge, bè de talen char ge tenu zi ga so ge ta chon sop tar ge ge gan la man tu so ge ta ton le gen per ge don zeg rong pe re. Ta ten re shi so ge yu mi shen ga san san zeg ten re zeg si de o ta ti tse ma ngu so ngur sha yon zeg chon da ren ba rong zong ma re ta so men ren dur si yung don la ta talen ra zeg na jang chu duk sa zeg ra ti. Pe ta talen gui long bè de ngi hyuk chen chen da gui long hyuk chen de man tsok hyuk chen ya sa ya hyuk chen mi cha hyuk de. Ta shi diyon lu ta muksu ki shatam char ki tundu ri ta ki so ki hyo gori ta pezaan ta karasam no taan madi yi gaan li rwa Tsak na chabsi ki shansi nyi na tsak gandu na shu tsok na ba Sam na tsak mi ki jing reng zog mar ta tsok kare mar tsak ya po hali ki shi ta gandu ki hyo gori ta kuna ya man tsok tsang me ki gandu na muso man tsok tsak ni ra ma zi la ta ta shi tsak hyuk chen shay shung tari hyu li ma tsi ting zang chong da la ren dur kyab diyon lu tsak chaga rinpa tangpo ro, dunye na zik topsu ta.
2: Ta ma zhu me zhuan de zhongzu.
0: Ma zhe topsu ta. Chaga rinpa chuduk topdi yung zhongdar to yakse topsu ro. Ta ta zang ma xin sondi, ta xin sondi na shu chi zhong chi ga lang, oli ka re chenpo. Ta xin ka zik, zhe shu ke yi ka gang la zik zhongzu li xin, zi ka xin bai song bai di xiu chen. Chi su ka ta topsi yung dung zik, tundu xiong chan chi ki ta tundu ka gang li, zik ngok su ka si san yin durwa rwa, tundu ka gang li bai di. Mung tong ka liha tun leung da Da shi diyon musu gu ngur shaagin ji ma hi ta Bae da zik Pern yung ga chong zo zik ta Ngan shi pa ga xin ga Zik yin zi suk ta Ming ta garo Da ta zik tarin ka san nyam nyer bae da Da nyam nyer do chen ri da Yena da nyam nyer do chen na Cang ma la zik Zik yin chik lo Ngan shi yena ta zik Hien ka hien da ga nari Pa ga zong kong nari Da musu sa la Bae da zik guan guan di ta ung jirong Da nyam nyer di di chok chik ra ta Ta di ung li ka ju nam nang la
2: zik
0: zang cang ma tak tak ngusu lam duk tira hini kiawa ngima wa yena ngusu gan nang tira la teng tangpo tak ngusu gan chewe ka ka ngay de tobe ka dumre ta nipo zik hiyo dumre gan nang tira ta zobo hiyo jita yongba ngusu nasi warab ta zoji zobo chali me ta zik mangso ka shi dil ka ngay ta takshu chobde li gane dhoon jiro ta zik bais chonra zik shik shun nil ka zik chewe ka chonbe ka zik panjor dapo mater li ka panjor ta dapo tep dole o nina nga tso ka zik Kanzogran da ta rangi de zik shisim chen de lege ga gangli ka zik tri de la ta tal tao su tuan do la Ta di tse ma ngu su ka zik penna men kaan rogal ta ting san de jar kaab ka ri chen bori men kaan la hiu xe zik ruk cho shigo ma da wa Nga ma ngu su nyam deb ri tsaab zay na chomba ka xe tach jab chun rogal ki ne paa sok jom nyong ori sok jom nyong maang bo ori ta ta ngu su nyam deb ki ta maang pen ro wa pen ri che xo tar wa ta ta maang zog la Chachab chan rozong ma tep tan bed nyam yer ki yor so ta Teri ko neve khan tong tsar di gyar kabu yang po yo se
2: wo si tuk
0: si so ki To yang tsar
2: Tuklo
0: rum jung suan su ngi ro Tuk si so ngu so ku tsar Ru chu si so tuk si so ma bing shay yo Rub lari Ta tarim ket tan di gyar kabu ki Ta men ka na de di lam zang po yo si Di ko ni o ju ma wa Yen na tsak Zan rarn ra nire re nge ton rung gang Ka ngi tuk da ti yang Ta tsar chetan tau ra ri
3: 孟勇兄弟蓝碧托学特巴下去呢如今南开了这碰顶娘姐的人 马在月底忙搓嘴，也有原地党下把准的写笔。大家小众中的，我来看农民年里看个天气吃空降人民也都接近着月不是。我呢，中错几个我提怎么样呢？想叫你去没那几个月呢？老三刚才一讲的。

0: kasi lo chung chobo chomo yo de chigi la, ta nga ka janchen zo jo de chari zo je chi na. Chigi nung ka, ma ka hi ka ta janchen zo jo de ching nga, ma dongwaan zin zo si sa je ri zo je shi. Ya ma ka hi ka janchen zo jo de cho ka, chenri li lo to do, chenri li mu lo to de, sebo gui to je ri zo na zo si shi. Dara munga hi ka janchen zo jo de ma yaa wa san shu yi zo je ri zo dandri hi si. Dengwa su, ta lo chung chobo chomo yo de ka janchen cheng wen zi na shu je tong de, shu je ma tong a da ri. Janchen ka nong dun la, ten se jing gu ka wo ka ni lo da, chi li hi ya mung bu ji yo shi. Dandri yin du, lo chung chobo chomo yo de ka, lo chung ka du rung do chun yung ni da janchen ka nong si gu dun hi ka mo shi. Du ra sabak ka si man chung chung si yin bi chan ni, lo chung chobo chomo yo de ka, ta chi man hi do, chi hong chu ka kor, di mi chi ki chua do dam dun zi wi ka janchen si jang ka hi, hi do do lo yung kong da chu ba yi ko shi. Dana, janchen zo zi de chung zi zi si na, ni dun de, Lì mà chè gòng hòn là, nà ngò gè nyàn bù, dàng bù, lù zè tùn là, dì mù jì dàyìn zhò dò. Lù zè tùn kà là, zà zà chì wì gà lù zèn rìn dò, nà bà nà chù zhàn lan dì mì gò nì bè hì yò shì. Lù zè bà yò dò, rò chù wà dò, dà chùng bà nò hì, rong gà chùn tàng wè hì, zòng yì jà mà zùn hì yò shì. Dì mù dì yì là, chù bù chùn chùn yò dò là, zù ngà yò shì. Chì gì gà, ngà rà zà mù là gàm bù yì wà nà, ngà zù dò. Ji le lun ken la guo jia ge sheng xiu xi xi o ji de qi ge san no xi cha he dong an yo tong ju mei bi la ba de qin bu ma jie dan zha we ge de xiu jie ge ren de de ye gong ren de bi guo ni de lang an zhe ba la ge zong xi ba de qin ji yi zhe de ge lin ha jiang xi mo yue xi tong ju mei bi ge de qin bu ma de na ren de jia zhe lang xi bu lu ge zhe de chung chu pin sung ge nan zhang, yong ming na lu yong du, chu ji lu zi qin zhi yin ni yang, zhen du zhi nan zhang zhi zhi la, rong rong ge zhen du ge zhi lang zhi yu shi. Tan zhi yin du, zhen du nu xiong qin ge ngi bar, zham ni nga zhi lang da xia wang zhu gu shi. Ka si, zhi lang du zhi ge xi na, zhen ra yi chen pun jie zhi lang da chen ta qi ba du. Zhilang dong ga wei lue zhe ba qi ba jue si. Ka si, ga wa cha qi yin na, zhi zhou jie tong tang yang mei ba zhu si chi. Ta gong ga nui cho ti ki, gu la mo ma jie dong an hi na, jang chen zhu jie de lue zhen zhen de ge zhilang du, zhen zhu jie zhilang du chong ge zhilang jie shi. Xue ba ge zhilang du, xue ba yi qi ge jie shi. Shri di, lu zhen zhen du jie zhen lam du, zhen zhu zhen lam du, man zha sa na. Jan chen na, mer se jie shu bi zhen lam xie di. De ge, mer se ngun chun na, jan chen na, jie ke li kong jie ding ke xie bi, shu bi qi ki ki du. Me da mo bar jie, ngun cha du, wen gin jian zhe wa, li zhi xie bi, shu bi qi xie yin ba ma zi. Jie ke jie zhe hiu la di ni, la da xie bi, shu bi qi xie jang xie.
1: ཁྱི ཕྱད མམ Nungo kisi shigu.
2: Chubu namba gugan di mo. Tirunga linci no, ranjia jia ngui mi rinni shuja yinbi, bue jia soju rinni, mangji gur ngotu shuji yin. Chubu zuo linci de nyingji, bue jia soju juzer mangi la, junga doza lunbi, zhiwa yu. Bue jung jia soju mangchu lugi na, marindi lo ngu tongcha ge rinni damar juwa xie zhi. Mereje sangbin nindwa dang, qi tuwi rinni ji rintang dang, zi qi rintang dang ding yu. Songxue ya bu yi, soju lo ji la, ju luen dang, ding mu, dabar si ba na, nga cu cang ming gin chi ga ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhubu namba, dang gui la, mang chui lo ji ji gu dun gu ru hi ji yi. 忙因呢总是就在几处都行为前后为给其就在行为。第二忙因拍接几路就来的呢没人生长行为那样第二忙因几托满呢没人第二没不能啦国大这些几带地给其雄鸡。空去我就是几就人呢人心撒腿西不了我啦。给第二忙因呢西出几出为参加等没能啦人多几就在三种几路线美景。我做警察等进退你。推心我做了地位他们平送错把他明日节西出来这人节夜晚节团把你送忙一节南顿切工地位加起他南把地位平错三种节太黑他就在这人他地位共同送别总人就在这让你人家退别就在这南把写了九百一 DW 就在南把地没人说说的三年说说了门都门扎瓦人原那样怎么了推蒙个切缺些月别忙一节过顿啦我做了忙忙机我托你四种席别旅期通啦得住了年轻地别采集中日港业人当所零出版协议忙一呢没人卡个中日呢长期忙月的那么推送初学节中日个南把协议讲罗就节求救人民的奴得推行我做了节娘娘修动党记着了啰嗦我做起软的若自己拍起起来八个为女把家把马戏这人有比西村农多这期我做慢慢记农儿经济村家的别心里温修这阵了太最当龙一松一天对西的西进院了老板多爹没人爹的爹对给宿醉西村家出发当没人爹心看接学姐七缺所没龙个难多容易村把的西边没人呢没人举笔没人卡个忙业啦总人个人堂怎么是修港这一天呢先就个人堂七七点吧心目归吧是。你吧忙业者因为过去呢忙业讲总人就能把心当着我了我这里凶性习作者作为拍击当着你那么平送出所就把你。明日对面习作你真正与比习作所拍击凶完的。忙一节南顿切工地位加起新了，明黑日节出在地人心破位。忙一三种节太黑党，忙一节热党南把说了，是不是忙不雄越？地藏多嘛是，没日节七八忙完党，没日节了样三年党有第七八七位，忙一节夜晚的他节多张一党人一黑凶高完一。文章忙给了研究能给咱能托个开往门票能顿几天里得夜晚写月别得了得了一组你向着夜晚得了写军衣夜晚等不礼仪礼仪上我做几件呢我做比我做几句人呢动力写教我做几年用党我做几七句我做的等着为新村级能顿都写别忙给几人黑衣
1: 小弟啦，刚刚有的小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的，难把叫我写给。

nga dambie, he zhou le xiong. He du dambie, he jie le xiong. He jie dambie, he ge le xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie xie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue jie jie zhe. Jue go go zhe, nie xiu yin song. Nie xiu tu ni, ni ma xia song. Da da ni ma xia zhang zhe la. Leng ye jie ni go ji zhe la. Chiu mei pa ni dun ju zhe la. Mei du jie gan jie ju zhe la. Chui xiong yin ni zhim ju zhe la. Zajie jie zhe, zai ni ni zhe, dabu. Ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang. Li la dang wa di jie jie, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai jie zui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tu. Du na, di ra, li jie nga wa xie wa dang. Li jie dang dai jian tun dang zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi ju din ba zang ma zi. Mei si jie qi jun ga yue ba di. Jian ni, ye cai jie zui qia zu zhang li xie ba dang. Ye ji zuo chang la, rao wang qi wa. Ni ni, li ji par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li ren mun zha wa su su ru, gang la di chang ji, ye di dong lin xi ba li. O ma zhu ge, kuo chang cha ge ji ji dang, kuo chang cha ge, o ma zhu bi yi du na mun zhi bi, zhong zi ding kri ji rang jin yue ba zhi. Li ji qi jue dang, xia ren cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, so su ru yin dang men zhao yi nang dun zhe dang, xie dang zhe yue la. Nang dun dang, xie dang di ri zhe ni, xia zhe lang men zhao wa zhe yue. Di na, li yin de ra, dan ni tui bi mang jin yi la, li yin de, pyun su cu bu yong wei, za wei cha jin yang zhe. Li zhe qi ngu wo dang, qi jue, li zhe xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zhao yi. Zhe dong li xie ge ji, yin dang lang men zhao wa de ma yue xin na yang. Zhe ce ge dun la, li zhe xia lou xia dang su zu wu qi bi. Li zhe ji ren de ra, li zhe qi jue dang, xia ren cun bi li zhe xie si ju yue. Bi na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Zha ma bei qin zhu ye, na bi sa le zu jing. Li ru cai cun ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li zhe ngui da song zhe jie ki na. Li zhe di zhe ji zhe ce na, cen zhu zhu ki, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe dang dun ni, ge zhe di la, ge zhe zhong zhe di wa. Zhe ji nang dun ka, nga zui ba mi zhe du mi, li zhe xia wang ngui na, ser ji da song xie ba li tui bi. Li zhe qi jue dang xia dang su jue ba ngui qi wi. Nga zui ji qi jia dang, nyang nyung xiu dung dang, ngu zhu tui bar ni ba dang, rin tang qin bu yu. Li zhe men zha wa su su, wang du xin na yang, bi na. Zia ji. Zia ma gang zhu sa la, zia ta lu ru nang dang, zia ta min zhu bu mi, lu su dung ga ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yi ni chou yu, yuan ba yu ni chou yu, yi yu ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia yu dong ge ji ji la, deng ge nang ka dong ba, zhen sheng zhen la chou yu, wo ge sa jiang do jiang, ni si ni la yu xiu da bu, jiang li di ba yu zhi. Do na, di sa zhong na, xie dui ngui zhi lu ji, sa zhong tai xi mang zhi xie ba xian yin bi. Ye ce la, qian yin dang, qian yin jin jie pu ri, qian yin jin jie du zong mi la, li ge qi jue dang, xi lu xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zui ba rang ge cu wei nang tong tui tui bi xiang wei nang, bi gui ni cun ba xie ban di. Li jin de ra, nga zui ji qi jue dang, xia zhen su, ji ma ji jin cun tui bi qi jue yue ba ma si. San ni dang, mo ren rang yin xiu qi wa. Nga zui cu wei xie jia nian nyong pi zong cu ba. Nga zui ji ju ren nang, nyang ki dang, jiang ki gang du dong lin xie na yang zhe jiang, dong la wei qi jue jiang yue. Nga zui bi xin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu wo dang nang ba men zha wei xie cu nga ju bi nung. Tuan xie nga zui jin zhe bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mei ba. Tuan xie nga zui ji ju qir, li ni ji qi bar qi wei lu ju, dor du mei ba ke xiong yue. Lu ju ji lang ren di nung. Nga zui ba dang, nga zui ji ju qi bar jin zhe wa dang. Nga zui ba dang, nga zui ji ji bi bar jin zhe wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui ji men yue jin cung ma yin bi. Qi cu men zha wa su zui nang ge, nga zui bi, nga zui lan jin bi da wa dang. Gong zu ru, nga zui li tui bi di du qi la, nang sa da bi qi bar xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni ji ju zir ji ta ki dang, zi ju da wa dang tun bar cun ba xie yue. La bar du, nga zui ji chui du, yi ji tai la di ni cun bar xie bi, li yi ji ren de, da bar

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: རབ་སེ ཏོད དེ དང ད ད ད གར་ས གུར ང ཚ ཆེ ཆེ མོན པོ དེན དེ བ ད ཕུསུམ ཚོ པོ
1: ཨ་ལེས
0: དེ ནེ ད དེ ན ནེ གང ཟོ པོ དེ དེ ཅིག ད ཏོ ཡིན དེ བ དེ རེ དོ རེས ད དེ ཡིན དེ ཏོ དེ ད ནེ ད ད རབ་ ཏོ དེ ད ནེ ཅུང ཚོ གུ ལོ ཇུ དེ ཧ ཅུང ཕ ད རང ཝ དེ ཁོང ཅུ མོ ཨོ ད ན ཅི ཆ དོ རེས ལེས དེ དེ ད ད དེ ཁང ཁོར གི ཅ ད ང གི ཁང གུ ལུང པ ལ ཚོ ཕེ ཆ ཝ ལ ད ད རབ་ ཤ རུ དེ ཡུ དེ བ ད རེ ནོ སུ Te ti shabdo de tsawi taam jungsan da wo taam yana di thomi ki ta ta ta kangpa tsuksan da wo de ta chungbu yo la. Ta chungbu tingkin zo wo chibi ki ta pe na. Ngo ma tan de kare se wo sana shangshung shirik ki tani ta lungban da wo zo wo chi ta cha do re. Te yindu ta ta ta ta shangshung ki shuan se de tong. Te raba tani rewa chingbu yo de po. Yang pong ki kancham taam de so taam rewa chingbu yo de po. ཁྱི ཕྱི མམ གི ཁྱི ཕྱི གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི lala she de pawang de los ta pawang lala she de balen balen butu lala she de nyulen butu o tanda yore te ma chi ta ti kap su lala she de kar chi tos ta kar kar sha do ta kan thab ji ko du kar lala she de romu jolos ta remu da lo bom cha wa ta ta ne ba chi de le no ta ta ne nga dong ju sim ni su ju dong ta te so la so ba ta romu mo bo jol le s lala she de gom ju lala she de gom tse wo lala shen gompor, ta te tsu na ngamu ki tani shabdu ki nongsen da wo che chu lala shen shon chab usi ta shon chab jit, ta te shen wo ti ta kap te du na wo di ki ta te tengo wari te ma tse pa, ta shabdu nong li jyotsar nchama da pena tan te tsu ki che chu te tsu, che ta ta piyo ka lamu nong la che chu te tsu yu de pa piyo ka ribi nong la mungpo chi che chu te tsu yu de pa rindo pena lala shen chungmu dengar tse tos lala shen tamcho ki chugar tse tos lala shen labdren chi jigar tse tos lala shen lamin zongar tse tos lala shen chowin jingar tse tos lala shen shazi rorsom tse tos lala shen jachi chi jingar tse tos o ta tandegi reba ki chungkong de tandegi shabdu ki chechu tanda mambu chi yu deba tandegi rindo ta tiki lacha na wo tong tiki chechu na wo mambu chi tata reba don rewa wo deba tiki chechu chowa manyamba tandegi mambu do ta ti chuyo teni tata nga tsu yong pangda yenda ji karif she jor se na lopo pe manju ne katon nong kanda ji je tup de se du zibi che u la na nga ma tos zibi che u se du zon zibi ge lo chung chung ki tende posa te su la na nga ma ta ti nga de tata dung ji ge nga de re yon bare ya ge nga ma de to kartab tro dong se du kartab yo ba da wa ta kartab na te yo ba teni tro dong wa shen zi tse ba tang su shen ge se shen u tang chab le desu jabu cho sans jabu ta cho ta kan sam sam sam jibo me ba te ta jibo ong le ge che ta cho da kar la tu te ro cho wa sang che to ba ta te du ni ta ba ta zo kon ju yo de ma ze ba ta sang ge ta sang ge cham ju yo de ba nga bu nga to se ta nga bu se du ka te du ta bon bo de zo mo bo chi nga bu se ta ta ta nga ra zu chi ka re se go re se na ko ka chong lo ge de re go ラドンゴンデグデニオティノツオクカジョンログデンガパポボテツンガトスドンジュランドニティンガデンガマタタガドンジュガンガテチャンボツェバトスタデポンガカンチャンラペンデワチンボオタダウデバタデリンドジャボニビツモンゼマクスジャボニバタジャボガワツェビクツモンゼマモンボチジャブチンハチンハチンダテネビョスタコースディジャコースデバポモンゼメヨンドンションダチェ孙宁孙口天学工作东西我们这么得出用中选选择他的选个错的人孙宁孙宁看的也懂也懂的所口是的他那就口接的电笔高呢刚做东西他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他
1: tōgō wā lā yā jā wā kāndē sū yu rō.
0: Tā tī tā tā tā tā jirī, pē nā tā tā xuān tāng, tā tā tā ngā chū, tā rī bī kōr tā tā kōndō ngā kāshē chū shū lē. Pē nā tā tā tōmbā xiān rā gā nā tā nō lā tā tā ngā kōndō lā lā jī gā xiōng, xiōng tsē wā rī gō. Tē tā tā nē tā tā lā lā xiān gā ngā tō ngā lā lā jī gā tā nē bōm chā lō lā lā jī gā tā nē xiōng tō lō rī gō, sū mī tō bā. Tani lala shiga nga dunga, nga dang, sumye. Tani tetsu ta tetu yoli ka ta dunga. Tani shiang tana le, tani lala shiga, tani shiong chabu, lala shiga chung dingar tse tuse. Ta ti dingar tetsu mongpo chi, tani tam chok jugar, labde jigar, ta tetsu ki chechung mongpo chi, ta ta reba nung u de, deba, tanda jirinda. Ta ti yin tu ti chechu di ni patsul, noma ka tona. Lakbar tu, tani shiong kan chayu bi ka su, nga ma tok dong, dong, sumye ko dong. Nga dong dong, tetsu tetsu ta xiong chabi kapsu, matje ki ta nga dong, yenda ki tani zhong chawanda wachi, mong chi xiu tanda reda, yena tsuma tanda re mada. Ta rebi kapsu, tani ta sumye di bai che, bai la yena sumye to, ta la yona nga ma to, tanda zu ta bagi karche nda wate zu. Ta pomi karche de la, la yona nga ta, la yena nga yu, nga ma dongji, o te to, o tundriwe na pa zu. Deci. Tene di kapsu dado dada di nong la, cham che, cham sewa di nong la, ta nga dong jita. Sumye su jita. Tene deto, deto nga ma to jo sari, ta mongpo che, nga ma de ha lebi gong huma la la to li. Tena kap dedu nga ma to jo de, nga ma karpo in de pa. Tanda rindo. Tetsu to nang rewa u de pa, tanda rindo. Ta dada xiang de dada nga tu shu, lopo pemi di nong la, dada zibu che u la na nga ma to sewa. Di nong la dada karta to do shu, di ma se, Bata, Sangeta, that don't mob cham on the work. Oh, that don't draw with the butter, tada, tada, tanda, pena, tane, rabat to cham biki percent and a la, bagon can graffiti. Gold and Amacabucon. That thing Amacabote, Mariva toki, Mug Gamba, Yamnochink, Refija, Regot and Ligatareta. That don't bad, tane Sanga champs, what they do teach you mobo the tune, you can't tarcha. Then it took out the cutter. Dave Jindo. Pongo tolo no na sandor yondor salon yolon o tende mon boyore ta reba ko neba dia te tende mon boyore ta yo la si de jita yo la yoda la jibar chawa gawar chawa gawar chawa tende salon wa tombo salon wa no e to ba de sa nyombe to ta ma sa no e to sa to tombo salon e to ba de sa no e to ta ma sa nyombe to sa ta reba no mon bo chabji da ta de zo kan ta na lo ge ngo zo bo rang ge Domi yungrong pongu chulu ta njawa mambu yu deba tanda jirindu. Wa tanda jirindu suong. Nga la suong.
1: Kyungyu di na jik xingxiong shirik xingxiong shirik tasa dan rebe xabzhu yin jungkong xie nga zuan zhe sigo orba.
0: La su la suong.
1: Tanda seya ki gyum tsen re di kanda yin na la su.
0: Tati tata tanda chado re. Tata tang huma ta xiong xiong ge shirik da zuan nyam ta tenpa tang nao kabzo re. Tenpa tang nao kabzo.

0: Bala tane ta bonga bonda yongdong bonda bonga dewe ge xere de zola dekab jira dabdong mongbo po lere. Dabdong mongbo po yongbe kab se tane ma chungyor tang te tsu kaan la ma tane ta bonga lo ju nubi na rinzi kuma te tsu ma dende shu. Pecha tang rinne te tsu dende shu yong sundu ta ta ta chungyor kam de la bardo horchong kam ta chungyor kam te zola bonga ge ta peo rongjo jo kawo ina ta xiongxiong da bongbo ge chu dang, rinne dang, lusor dang, gongxi dang, ye da xiamzhu ge tarsa ta xiu qie xiu ji chado re. Tenpa de nyar ca da junji dang, ta de songjub de yak xiu ji chado re. Ta tanda ji cha de du ta gandar te gari chado re se na, ta xiu de ka, xiu la nong gui ba nong yin, xiu de ka na so na nong zi dana zi ba nong yin, tani xiongxiong xirik dang, bongga xirik de ka na wu na, tana la te dan de wiki ju zar dang, xiamzhu dang, du gar dang, temi ge chi, chaam dang, temi jibzindu ta mongbo chi, pena tata bongbo ge tino no, chaam tino tala ge ngan chaam se lindo. O ta te to, pe chaam te zon rewa chenpo u deba, reba don rewa chenpo u to, rebi chaam te zon. Tene ta nga ge nga rap se du, nga ge nga rap se du, te du homa loju se du, nga rap zo tar go, rapa sa rap, nga rap se nga ge loju, xion rap se sumye ge loju. O tanda mongbo chi, ta te jindu tata bubje la loju, ta rap bubje ge, Bubjar se, ta ti ma su wo ta na la ta ta ti pe na nga la xe je on ra tun tu mongpo wo le re da ta ta nga na su ngru ju ko le yo de bi ki ta ne ta ta ting ka re pa se je ti nga de ta je pa nga je pa ta go go tun tu re da ta yen ke re je pa se na je zu ta tun tu ke je pi nga de yen je ra ju ka su nga pe ju tong je pa de go go ta xe wi nga re da ta nga la xe je on ra mongpo da ta ta don ta ta pung yong ning pa ta ta ti se jo re ta Tata kuhanda tali nganchana jawa yobe maatsi kiku ki tino la ngarap shiongarap tetsu sebo da. Maatsi lagu sewa tino la. Ta bombo ku pongshiong nyingba hajong ki nyingba lagu sewa ki pecha chore. Tino la shiong tang, nga tang, un, bo, kanglin namche nyonghong rapshi zorsi ta pecha se bombo lo utar da. Ta tino la shiong ki chongrap, nga ki chongrap, un se tu tong re, bo se tu bupchi re, kanglin, tetsu ku chongrap re re re, churuwe na tante mayo la taong le re. Bhoyota, Xiangxiong, Gangjianjiong, Daayong, Tetsu Gurabshi, Hajiong, Shepje, Chawabshi, Tantiri, Tien Tzadu, Tane, Jeng, Bongbo, Xiangxiong, Bongbo, Gurine, Bagan, Rewa, Rego. Nien, Rebi, Xiabzho, Diyan, Debdu, Rewa, Ta, Tururi, Xiogu, Nongu, Tsuba, Nangxi, Xiogu, Kana, Wuna, Nong, Tana, Lepa, Nongxi, Tururi, Ta, Rebi, Chode, Chungyo, Chab, Tongbo, Dar, Bardam, Per, Tama, Tane, Tane, Rambabji, Ta, Tongma, Dar, Bardam, Ju, Tama, Perjian, Roliki,
1: 总共落就多少的啊那是当然就没忙不是一个热不是啊的那几几种米勒热不是所有的热些是所有的吧那是了是了他提那嗯其他人给这边那他的嗯热不的那几种米勒所有的热穷是为了拒绝那人不能穷为休息的那我们军的我们军是那么多的当然是那么多看这是有着了
0: Tati tata nga chumtaa ki tongtaa kaya jaa mingi rikoo. Nda nga tsu ngone tongne tata tepaa ki goni, taa tengaa tandaa mongpo chi, pena taa tepaa ki goni tijaa to tandaa re daa tengaa sungai. Pena kaju ki tenpaa penyo bi kapsu, repaa taa rapaa nyi paa norna. Chetan ki ti tsaik tanyi, chetan nga rang tsu te gari risa na tandaa mongpo chi nondo go sari. Nga rang tsu che chese gori, gari se gori, yige taa ngone daa tsu kundu taa tunkhen chi yina, Tani norsom mada rarpa da rarpa nyi. Wancha dhala nyi na tani te jengkhen ka mungpo chi nor norsu ta. Tante che na song deba te tong, ka te du kaju ki tenpa dhar debi ka su yang te la che rabi shalro ki de che pepchu na wo tong na, tantu we na pa mala rarpa tong dewa ursa na, chulo ki teba ki tab che ba yi na, ta te korong tebi tong na, neso che re go. Hanja nelo dang ta jumsin dang pangda ta tene kaso shi kejan rin lang meto nyamji kao la deba ka tabji na riyo mariko. Deba sa ma gergi to da are. Yena shimjo seji ta mirek chik dang rinay chik ngayin kurgo du dewa yoba tanda. Chetan ge ta mila riba la raba yoba te tong tene pacho di ngabung ta cham jamye dang raba nchamke ta su raba yoba. Te solon dewa o mariko sheshiji mariko. Te raba orgo. Hanja mila riba ka rabi chuo nanda chik sordo toba tanda ka ne sordo.

0: Rimuchin lao. Rimuchin ye trahi de le.
1: Nga zo hiong jia song.
0: Ya re.
1: Mo shi lo ni ha za mo. Di le ndan ra xin ki su re.
0: Aya, le ka du bu la. Ka zang jia cu yu xiong gen zu dun wang ne. Mo chong ki se ku ho jie la ran da ju la re. Nge lo su xie zin la, mo nye du a.
1: Ta, ko rong zo ni ji pan ken pan ken de. Man jo nam ri sa ma re.
0: Rela, rela.

0: Böjci yongzhan zhombu lingla chep. Zhombu lingki nyamnang böjci choro. Gonyi ni tata sen yibanda na, Böjong longchin nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Ake utoga gasu, tanda se yongga kyo me roshio yu. Cherin da tumpi gonyi, nyonggo gisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tereng kalin tsino, rangja jia ngui mi rinni shuja yinbi, bue jia soju rinni, mangji kur ngotu shuji yin. Zhubu zuo lin tsin de nyingji, bue jia soju juzer mangi la, ju nga doza lunbi, zhiwa yu. Bue jung jia soju mangchui lugi na, marendi, lo ngu tongcha ke rinni tamar juwa xie zhi. Marai jia sangbin nyingdui da, qi tui rinni ji rintang da, zi qi rintang da din yu. Sonshio ya bu yi, su jun lo yi la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga su cang mi ngin chi ga ji ye da, du ni din ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lo yi ji gu dun gu ru hi ji yi. Mang yi na, zong zhe ju zhe ji chui du xiong yi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lo ju la di na, ma rai sun zha xie yi na ya, di mang yi ji to ma na, ma rai di mi bu nang la, gu da zhu ji ji di di gi qia xiong ji. Kung chu, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngu la. Gai di, mang yi na, xie chu jie chu wi cai ga dang. Ma nang la, rang du jie ju zhar sa zhong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi na mang pi zhong chu ba dang. Mi zhe jie xie chu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zhong. Mang yi jie nam dun cai kong di wi jia qi dang, nam ba di wi pi zhong. Sa zhong jie tai ki dang, ju zhar jie rin dang, di wi gong tur song bi. 总之就在这儿让你人家退避就在这儿哪怕

0: yung so le la de gui bi ge che cha nyang la ni la je ba ta yin dan chen jo ko yi dong wa xian yin ba ra ge che par che wa le ku che che de ba ta dan chan chang jo la thong yi de ba de bian na nga zo be ren nga zu bi ngui bo xin de ji wa ke nyang do wen de xi bi che hyo che je hyo e ya he ser gong zha je hyo e ya he ser he le lu tong li xi ba de da yin la Lezi tije, sir siwo jeki, hyoje jesho tabla, yini tila, aya he sirhi, tumungi mbwe ton sibi, gishi bami zidon tansi bi sibatan. Ram reta, zim reji, lezi la, no san sini. Lezi tije, yansan si la, tse nyusen duba, zo chiwa la, nga zuji, dangdai dang jentun yongqin, kunar mebi, zong reta, juzirji rintan qi mdin batan. Labara gi tse mang chi wa li gur jian bu zha dang gur di zhe ba di li la gun du ji bi li ji ne qi dui mi li ji xie dang li nan ba na cu ba di da ge qi dui mi mang ge di yin ba zhang qiu su du tu zhang yi ba ra xi bi li yi di ne li zhe xie lo jie la xia du xiu qi wa li jin zhi bu mi da ma mi zhang la di ni cui ba dang ta jue xi bi li ge ni ge su dong li xi ba gang xie Zi tse ge di wa zhang li zhui bi li yi zhe zhe di er si wa yi.
1: Xiu di la gan gan yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji gi gan gan li nan bar jia wa xie gui.

0: jin nu ba dang dong le la wa xian yi. Song ba mang ye ji qi jue gu ru hi na. Lu ju ha jia ren wei zong zhe jie na ban de ne, mang zong dang zong ba bi ren xi kong dang ye da bu yin xiang. Di li xiong wei nam duan dang sa zong ji tai hi ju zhe chun tai ji ji, xin jun zong zhe mang bu ru pian ba jia qi ru jun yue. Mang ge da mang ge par ji ji lu ju la di na. Jiu jia qi wei mang jin de ne, nga zu ma mang ji lu ju li xiong wa xian yi ba dang. Dir nga zu la ga yin dang, gin gu ru yun ji. Zi dun la la sang, wang ju la ngu gu xi bi, ya tuan dang xuan zhe jia sang lu qi chue din ba ma zi. Ju zir ti, rang la cang bi qi chue nga yue ba di. Jin ne, zong lu ji qi chue. Mang ge jia zong lu, xir, cai ji ku na ra ngi mui wen jiang. Cai gang mang nyung dang, cai qing mang nyung jin cong hien mang yin ba ra. Nang tuan dang san ni su su, mang ge sa zong jia qi ba li, ga ri bi na. Zu dang zong mu zhen ni, wo zhan dang zhan yuan na. Zu la ya xie xiong na. Sagi wadri kamba tabu, cai gang yin na, ye jin nan dun shibu zu bar si ba dang. Ngari, cai gang nga zhu dun la su bi na, ye jin nan dun shibu zu bar si bi. Cai gang mang nyung na cu ba dang, di yin cai qing ti, jun du tong qi wi, cai qing zhu jin pu. Zhe zir to na gali ri, zhe zir ma na gali mi, chung gu dang wa gali ri, lu du ma na gali mi tabu, dun jin dang. Zhe tun bu jie dang, tun bu ni. Zhe tun bu bi ma ya deng zhi, zhe de la dou zha ma xie xie, xia zhi da tam ji de la ko da bu ji jin. Yin yang gu dang jiu la su bi mang nyu mu jie ba du ma yue jing, cai ji jie ge cai gang su zui cai qing lang mang nyu ta zu yue bi, mang ge jie zong lu ne jiu wa dang sun xiu di ba xin yi.
1: Xiu ji la gang gang yu du. Xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.